0: How you doing?
1: Moro moro, you see si your kokomang, mukake, ngangawikoma, you are radu XKFM, awi ya, ameke tatam, ma e, wami fanafanistra, tamasika mak ayam koprogram, yang hiwa tatam, ma awa, tasak e, kawusi si tikeka, a konghuka koka, ke ta kem ko program ke atang ta wala chi chei to tang thoma khu nga wa ya tom ko ma ka si ka ma kai ka ko nga wa khu ki chi u si si ke hi ma tala tu sa ka yam ko program ke atang mse da ke ka ma si ka ma kai m tane na ngung ya khu ki chi u si si chi ke ka ngwa ko ngu ka ko ka ke m ke ta ke kam ma ng ke atang ta ti ja e ma chu ka ngam ke pe salam fiertag vers 11 da sam chi ma ko ngum.

Ye me sama so nga ke ge ka ke mke wola mam se da ke ngole nga ta kwa ka tsho uta ka wa tane ni chu ala tia skola ti ke ka wa san ke a tsho he a tsa ke go ya dom kholi a tse ke go go si si a senta ke a nga ke gontwi ta sin qem tima a panga ka ka ka mma em se da ke mqopur khara mang hiwa koma nga ka wa a nga ya mta ke mani tsho yo ya tsa ka mta ke ye ke khwa thoka panga u mkhatho ta ke ngwiswe khama khwe malika tsatsa ka kupanga u mta ke to a tsawa ke platform tena tena na malya wa ta ke tsau da chi tsage sung ta a tsinga ta mwa thom le meta so thoko sung thoita a tsawa malika tsai van jang ka ka mala thote ke thui khama khwe u ta ka nga sung wa ta tsawa maliku tsau ka wa dropang

0: tsame teki di se ko tsaiska siebe ire ka mo go xka fmc kino mbambara go rado komana ga jota tita qiqete na te buri tsisa rati after kapunda president ma Cyril Ramaphosa ankate si khama tsiska aba si gwata botswana no south africa ta business a te ko hiti qa ko si ncinqode a khama te ko kunqosa ta khama o ka tsika ga starts besukwe a botswana ke siete president ma kha me a sie ku si jama kwa go kham kwa ga president ma president duma boko mseta khama ke te kara a ka ku nsiska ko inuite a botswana south africa tikwe a komisi siwe a khama ste ko kunkasa tso go ihe police sersandi afani nkosi kwa go itang komas ka si ku qaika o a pretoria si norte za teta ti kham kwa sana kongo kama twati kwa ngeti mgwe mki kweti nkosi nima kama teko jawohi kama ka organisir de mesta di inetiki no apro mgwe mki kama a hoi a kama kai ki siku teko sisa inkamika Pretoria su nurti anija a ki tia di polisa kwa di dokumente kai a kama ki si oihi ta kono skok kranati a te di kau a ta kono ngye kwa siri tre 5 days and the rand size di a nkosi nima kwa kwa ta khame nyama te vye kiski khama nko diyo kasi yuko ngo suna kata ti nkaka kuna kare ko kham garasa ne a kwere ti nko iki ATM siki parlamente ngoma kwa kwe a voli wetu jungula a kato kwa no speaker national frahadre nga kwe toko diziza khama ay toka te iye president Cyril Ramaphosa mangaye tita nkhusta ma kham ku ika tkwa na di diza jungula wa ka he ngo khana mo si fan van tro a president Ramaphosa mkingo hi ta te ti he a kwere ti ATM na wa ka he a hinya ti si ko musu ku hofuna kare ti kwa na he a si komitee ngo mo iko no me ti no ngo qenu president ma ango mborunga gya manjango dehota didiza anga de kwano nasina na farhadre nge kha kwana jihaji anyate tako ngichaka msimite anomati a atm simite jawhe ango teku jawta jungula anga de kwano didiza ke tam Ramaphosa mangaye kwe kwana aki khana tseka mote si asikwita watu kwa naji ijika asi amanga yete tamu borisu khiri oe Amerika hasu ane ak eite him kuba presidente Raul Castro takono foifu kuba sidi fraye akuruo kwa kwe ata mborunga kara kwa taseko wana akwa mborunga fraye akamde Amerika kwen yata kuye kwenye nekhenti nsese nekhenta haska firi kwena nga kaitna mkusi hisana ki ohi aki dri Amerika kwea. Raul Castro nga ma ateti menestere siete hima ame anija takoteja hota hima nga fry aki kumohi a kubano Amerika su utaun site kuja hota hihe brothers to rescue kwekwa kuye kwenye kamska. Kuba kamska ha mite kwa khano si kamdi fray sisna takhana khuyana te akrahi singebe a wenga siki a anigoro kamja kwana khana a sobete ta no khana ka thasi khana ngai sana hin kwana jahan hi karai ji mboronga ya nhe se ko fire ni gen ta kuri khoma damasitwa ma cha him kuba sim president Fidel Castro ma a go di teko borinqa kho na seta Miami ki Florida ki teko nwa mata ha America si procureur general a top blends swereti gastro nwa wo go ite e makoma kae kwa go go seta America kho na tsonsa tsara hi no o di tesna hi di ta khono a fraitsa ku ye kae hi tsata ara te ya ha te bori he khiri khiri ngon kha na te bori kom sen a khiri qamnu xka fm ski
1: Ke mtawola ke tikli ya walingi sebere ke Eska FM. Mtawola magi ya ngambun ke wa Eska FM. Ayubi tenki ya tangi kwa mga ke ngam yami a reverten moyon. President Cyril Ramaphosa kang he kalek kwa miyak di giyan kong buchona kang he tik di giyawa sit Afrika ngawa ke buchona ayi gani kuna ke kankakwe kang he kalek kwa miyak di giyan hot kalek kwa miyak kwa ke bisa ke ting ayi gani kuna Kangawshigi Nakam ka hatik the gin hunke besuk the abuchonang aigani kunan President Atik the Giran Hunga Kwingawa Akako Klakan the Gia Wan Buchonang Aiwan Duma Baku Kang he yi ag the gig cook amgu gi comes u kamka pangakangin ungoli chagangyo sit Africa ngawagi buchonang aigani kunan. Please have you come ako yang he sig the gate to go kavi koma gagani kuna fani n kosi. Kalektam ga agde gyan un pitoria ke nor ay gani kona ke hofun ay gan ka sing de chwa subi sa un la ya tik de gyan ko pangan kan ngawshi ka ang sing agya kam so ang ngui ya gan ki ga de gyan ko ti sam gu ge khol khain ay gan de ang akunan ko si khale man ga sig ya kam se de ngoy ke april ay chong sing de da chu go ayan ki ya chung aga kunan tik de gyan ama kan de an ka sing de ge wan ang ngawgin khulan yang he gya wa kang aga chu un wi ke tik de gyan ngaw hm ki bomba yang sing de gie chuki wana ngawa yan. Malich nga chik de gie ki 1,580 randi ayam malich nga se siyatin sing de gie da chuki wana ngawa yan kia chun aga kunan. Kaleman nga sing ay de gie dan un hofu klik tayin ki gie ka kam kam go sa un hulan ay gani kunan ka ang he sing gie kam su nga veke yan ayang gie chik din muku gie sobe sa kam ko yang hula yan un ki gangan. ITM ayi vi koman ak ka kontik de gya wan vi ya leto jungola ya atik de gya mwa okwe an kalem ngan ki jango ayan ak ka kak kan gya wa toko de dizan ka yin se gye 3 kak kama kwa president Cyril Ramaphosa ki gaun ka ngawshi ka ang he ya kankoy aga chon ya gya ngan yan de diza ka ang he sungula yang he khawitam ni tik de gya ngan ya tekin kalem ngan ka ang se gya kamso president ko ang he ya Vikoman aga gani kuna kotiru gigi jalan. ATM khawita mani gya oku yang kala manga gya ofu kakayingi giga sang ulaki ngole ngang aga gani kuna gya kang ama kwe kang he statu gya ka presiden ki gaun. Dediza sing gya ngang hiya tegin kala manga gya yak di gita tuwa tri kama kwe presiden ki wala yang hitik di gya ngwe pangga yan en. Sungulang ay kungwe aga ngawshi kang hati ni gya kamsung wa dediza ki gani kuna ku ang teki chigang aga chuan ngang kang he kungkuin aga ngawshi kang te gen kwe kama didiza ki gani kuna kwa ng si gya kamsun te gya gya kri kama kwen president Cyril Ramaphosa. Tung ay fasin. Amerika ang ayvi kuma kaw kata ya gayan ki gya wakubas ay gani kunan Royal Castro kichik dike vi kuma kaw faifi gihing yin gya wadilan ay kwe kaw hmm. Kalau mengasa yang agia kamsung wa 96 in nintak ayah chonung ka ang he sing de gechwe tratama di la ke gani kuna ko ang he tik kwa ing de gechwe kaun. Tik kwa firi sig ya kamsung tiki tik de gira chwe kaun ka ang he dri ing ya wa Amerika ay gani kunan. Royal Castro ka ang sig ya kamsung wa vikoma ka ang he tik de gengo timina gya wa tropa ay manester gani kunan. Ka iste ni gya kamsung wan kubas Amerika ay gulupu bradas ay gani kunan yi ng he Sorry, yin tig de gya wa brothers to the resource a yi gani kunan ka yin tig de gya chwe tratama yi di la ki gani kuna kwa n. Ka ngaw shi ki klik a kwe ki mula ya ng a yi gani kuna sde ni gida twa kam kam kwe sung wan ya ko ya ng tig de gya wan fir in ni khintak aga kaw ya ng he sin tig de gya teni chwe kwa ngay kang aga chong ya ng gye ki wan Fidels Castro ki Media ayi gani kuna ke Miami ke Florida aya kunan ko ang hiya khoy tamni chik de gen go kuyan American ayi aka ko kakta ni yang chik de gya wa tebu plans ya ang he khoy tamni chik de gen ya wa ula ya ang aya gani kunan Castro ka sing agya kham kham go so American ayi bunga an khalma ngang ka hichik de gechu ko kwayan ya tin aga chong sitin gi da thwa kham kham go sing wan Dila aya gani kuna ko ang sitik de ge chuke thakkawa yin. Wam chung hum ay fasi de gam chawala diwi chik de gya wa akheri khaim jo dira gya sam chung hum ki SKFM.

0: die canción. Ma shejo kang he ya khoy tamnik de game ko besuk de ya ke gani kuna ko ang hi ge kin ta khwen ramatupa ay kangwin agan ngawshi ke onar suku yang ay chon ngi te ni gya kham kham ko so ofi ko makan chik de gya wa khat son nei ay gani kunan ngi sing age thwa kham kham ko so um chima chik de ge de kang aga kunan kang he chik de ge chuke wo jalan chang ay fasin manak otekayeng hechi de gya wa economy ayi kani kuna agya ya wa halama ngkan ke ngui aya chon kani kuna ke play show kan chik de ge chuke tuya apara ngai gani kunan kamsin aga ngosi ge gyan ngun het ke fir present de ka chik de ge ta ke chawan yang he khoytum ni gya wa akak otekayeng ya wa orkom economies ayi vikoma atakong ya western bank aiwan lena Molman yang acik degi ho kuya reserve bank ayi gani kuna ke ama kwe kan cik degi awarin te kurs aga gani kunan kang he cik degi ho ke chawa gani kuna ko ang yi agi da thwa kham kham ko sa um chima yi cik degi da chwa wa pleshwa ka n ka ngosi kang he tini gi ang ya wan khale mang kang gi a khali wa jangwa cik degi ho kun sa donor dan ay gani kunan kang he manak ok tek tay yi cik degi wan mentor belait ayi komiti cik degi aya kwen Statistik yang gya wa South Africa ay gani kuna gya ngun ya tagi kaun ay chon ngun kan gya sing wa vita ay gani kunan ke ngai yang kya apral kan ka chik de gya ngun ke chawa 4% de 3.1% kya ngai yang kya martin ay gani kunan ngai ay cha chon ngai yang gani ke ka se gya sing wa chan ka play shot ten chik de gya ngun ke chaw gya wa ngai kan de gya ngun medal us de ay gani kunan kam chang hm ai fasi de kam chaw la diwi chik de gya wa tiniri kham de diro gya sam chang hm ke iska fm
1: tame te ki te monu a kha kam ta ko 6 kham ne teng ge kra kwa no te kha bana kham bamba ko gwe ke ke ten khwe na se ta ng khoma ha a buri te we a ke sarati yafta ka punda cho ho him police ser san de mafane nkosi kwa ngwe ta ng tsaka ng khoma ska khamme a landrus kaika os pretoria north ki siteta ti a kham wa san ngo khama tswara ko tsa ti kwe a nge ti mgwe mki kwe ti tamakhano nkosi ncima te ko jawo hi kha organisir de mesta di enetiki ta khono a pro ngwe mki khama khoi hi si ko kham a si sisa hi tsam ska pretoria su north ski kham a si o hi akam ska si sesa hi kam ka se kho a tswara ngo ji a ke ha thi ya di police a di document de kai a sko karnata a khawo de di a ta khonum ge kho siri ta ma 5 days and ran di sai si di a landro si tandin te le di a ka ti kwa no ngim wa kwans na ko khai ki de ka he a khana kwe ka te kwa na khana dote ama siye ko musupina dina ate ko khabana khong khong gwe nge si ngam kho ma tsa khwe go tsams kano mko si khamme se kwa ngwa ta kha si kham ngo bi ke ski khama suna ka go ina o qe an khabana khata ka ko kwe a se ko mboronga kara go yi a o a tesna hi a ma ganda ko misi ki siye ko musupina hi kwe a marius van der mervem de ki nu kwa ngwe ta ska musupie am kho ma siye ko site ko khamme a wa ka sansa khama di ya kha ke te kai ti khoe a brak pan su o landro se kai ka o iki khoe se ke ja te kung sa mm ke te hi ma polisa no khama jao ta in special attack ma kha ki ma ta pendile so tini ama se e wo khoe hi 16 di mboronga kai a starte re su ani se ja a ka ti khwano ama jere ja kha ngo gota kwana khana a ki kya te si ana tawo e te ama mite kwa nu ngo wote be chem karango kew karako mie te kwa a di khama kham anisija ntwes na te si stati nita kha kham a mborunga karakwa hii ngita hambe kham ki kuwa ti intamani so ntini nkwe te khama te orhiwe ta ngkaw ku si tesa na hii he khama ngkwe yo ka kha siye ko borye ki kuwa ma hii ngkaw ku si hisa na hii ta stati a ka te si ama ngkwe a tsewni sa kha kere hii si khama ngo tsantsi ri na tsuma go ta dinga mo supie ke dinga khoe a ata ana swete no ama ngesi a go ibono ama tseu di khana a kha go down

Remiri a Limpopo si di a popi ma rama tuba a kati kwano forensis sisa si te ku hiti heng o tindri kwena nge tingwe ke khamaja kha kampolo kwane ke a ki kwena unhin uski kwara hi jwanga ki nge kwa siyeven taka kwena spatra oka ki anka hi a ki kwena te ku ka atzara hi nukan tuni sa kwa kuna te ku kaeta hi tunga ana sie ku a ngia ku ke khansi te kara hi ki unwa hi ki ramatu ba ngama ku ngwa qare ti Limpopo sidi ali er a chu ku ane za tinye twa de kinche masihu mseta ta ku sie ku anga o khwen ti he a darana ti ramapusa a so ramatu ba a ka ti kwano sisa si khansi sa ta ha he si khana akisi ku woti si akunji ki chokha ku a hambe tamanu unji a hu a chanu ya di a ka je khoro tinta buri su khere o hem ikinumi ke usa ana khwan khona a ka dikwa no kwa khwe tan e ka rende kursi nyama ko te ko cewo ku ngota nyama ko amtwe mate ko ku ngot khwa no hu kungo kon khwena cewni sa ya mako hu atekwa ngo kwana e a problem ki mo te kwano susana ti 4% de sizes ka o a microeconomic si de na forsen ki te ko kwestana tu banga su el anisja el na molman a ka tu kwano reserve banga ngces ka ngo kleta ti na ta rente kursi jingo susana ko kwe ko kungo gore ta kungo kungo sa kha hasa kara ngo khuji o koji o ngo tsa susan kai a monetary balance committee na sinoko nga rente kursi siki kai kwa ku kheng sei ku kai he na go go ita nyama de vieke su o donor da khaska nge si statistics south africa si a ka de kwano kwen go tongo unji o tse o ka he ku riski ko he a pro ngo em ki 4% de sa si siete no mo ka no 3.1% de martin ki a go ditema mo go me ka te khwano nge di tsa mdo ya tsa ke tsa ntse o ne sa gate go ntlo ye di go a susana di kwa na go mo tse o di se go middle west suka hi sana kwa ta ha kwa na ka ara te ya ha te o a khiri bore khiri khiri mo ga bona te bore tin ire amno xka fm ki ya go go tsetsa hian.

0: Tu?
1: Tehne tava ti ali ke khuwa khwa ngine de hodi kama ti we chamo ko ti hiambe ambe bene ta ku tire ne ya ku ni sa ti kama ta bang tama tona ka tama hi ti khuji ne ta hi ma ti dim ambe ti kama pa ma cha no ko na ki ta shin tyan ka ra hi ne ko ni khwe ki hi ti tyan ka ya khwe ki khu ka ra na de hodi am jam ha ti dom ka ta ti ye ti

Kimse wala ki chik di ya walin ki tenir ki eska efem te lo magia ambo wenge wa eska efem yuten gya tan kamika gen mi yamin a revertin moyon protofilo komitie yin chik di gya wa benalin saka ayi gani kuna a chik di gya kam kam go shungwa derben aya kunan ki tui tui ka angisi gya tui tui ka a chik koin di gya kula kanon ki kama ngol dolo gen gak di gang aga gani kunan kula ya angsing a gya sing wa kam a kwa chong ya gayan ki ka anghe chik kwan ayi kaisi chik di gya toa goli kama kwe kayaan ki gani kuna chik di gya wan yano sentrum aya kunan kang hitin ng gigi ng terben sentral ang aya please tasi ng higigi tro gulit kama ko ita chika ng gulupo yi ng gigi ng habit ang kunan halimang ng ang giyang ng yata ki laya ang samugo agiyan tro kam kama ko isa u kang ngawsi ka hitin gigi cho o kuya gani kunakwa ng orin sa sin chik gigi wa much in much ayi gani kunan kang hi agiya ng ya uwa kam a kanchon ng ya gayang ke gen ngolin ng a gani kuna mago gen kam sang uchik toyen ge kula kano ke kama ngolo dolo gen ka gdegang a gani kunan mago ge cho o shuen. Mosha chibane yang hechik digi ao proto file o komitie ay ng a kakao ng halaman nga ya achik digi ao kui ngawa komitie mago gen toa kam kam ko sang u jango yang hechik digi ao ang kula ya ng aya wan. Ya kungkuin aga chon ng kang hea chik digien huang ng hea wan halimang ngan digi simgu gien toa guli kama kwe ka chika ng kang hea chik digien huwe kalia gani kuna kwa ng. Chani metro plisa ay gani kuna gian ng hatika besa ay 17 halimang ng kang hea chik digi chuke on ke chik digi taxi ay gani kunan ng se chik digi chung uwa chik chwa yi ng digien ng vespitoria ay gani kunan yi ng hege kula kano ng. Ngawsi ke lukasi kwa yang de gita mga hod gani kuna kwa ye a gira thwa kam kam kwa sang uwa viko makan chik de gya uwa khat son hai ti ngaw ke fela khait aga gani kunan hong ka gye un a kam kwa yag dangan. Ngawin aga ngawsi ke ahi gya kam sang uwa chik ang aga gani kunan ka ang he kankoy hana kaw yang chik de gya uwa chwani metro police ang aywan pulang matolo a chik de gya ke oku yang halamang ng ka anta ke bunga ang halamang ng ti kang de gida thon ngalo khama khuya kang hi ge komisala ya thik da mu ge hang golikan national yi ki ge ga kham kham ro sun um holang ai gani kuna a chig de giya sun veta yang chig de giya wa dolems ai gani kunan yang hi ge thon a kama kuya ngole kan chik digya wan na khirea aya gani kunan kan ngaw shi kan higya sing uwa ngam ka higya wa tek aga gage gani kuna kwa shik digya ki ngamakan o gan strat aya gani kunan ke site vest aya kunan kula kao ng ay tini halima nga sing digya da chugi ng hiti ngamakan deyan ka ang he sing agya kam kama kwa sing uwa ngula ya ng ke gani kuna kwa ng yi dri gen chik gi de kam ngol ka ngya wa masikul aga khunan ka sik de gi chuin hi de gi gen ama kan dean kam sing aga ngaw shi ka sten gi sing wa yi ng gi chu kam nan jera ke gani khuna kwa n ka he malich nga ka ang he chik gi ya wa 360 million dollar aya malich ng se sha sing gi ke wan ng ba yin kam sing aga ngaw shi ka se gi ngun ha de on vetakan aga dolem si ang sing gi kwa ng man ngol ngang aga gani khunan ka hese agya kamsung wa europa ge chig de ke africa aya ngole nge hm ko ahe ka chig de ge thwang a khama khuyan mtsam hm ai fasin ora sa sin chig de gya wa peter smaresberg economist justice nova ke technical glupu ayi gani kuna ka he a chig de gya o kuya halman ng ka ante ke dewe ayi chig de gya chu uwa gani kuna kwa mkwa nga chik digi tuwa nga kama kuyan kalima nga organisasi agia o kuya tika aga chwa nga tagia kama kama kwa isu uwa aga plesho hanka kalima nga tini chik digi kwa nga duhin statetik yi ngia wa sit afrika nga awi nakam kang hii chik digi chuki nga ya uwa plesho aga gani kuna ki nga yang kia apral

0: dende kan higi ya kan ta kwe mgu gi kham sung uwa tiga ang ki ga ngon. Ngao shi kan higi ya sung uwa ti kan higi ngong dewe ng agani kunan ke malit ng kan gi ya uwa a honort in 5 in 5 ta karan di ki kan da ngui aya chuan ngong kan he khawit tamani higi gi ka wana kosan. Wam chung mhm ay fasi da gam cha wala diwi chik da gi ya uwa tol firi kham cha dira gi ya sam chung mhm ki iska FM.
1: Teu kama demo na tsaka tin ire kam ta ko se ko 5 minute nge kra kho no kare na fan kama kwa 13 ire bore a tsetse go sa teu bore e tsi sarati yafta ka punda portfolio committee e balance saka a ngoma ko he a ka ti kwa no kana tse ka tsoni sa tso tso ta mo te no tui tui ji nya mo ka ta tui ko ha ji ngo mo siki kwe ji o mba para na ya nye ti ka mo ka kwa khwena a khu ka de der band ka ta ni go nge di edi ki nyama ko khu ko khu a nyama ko khara kwa te thi ya sa se khwena kha mo ka kwa khwena nyama sana ding ka ya dance ta ka tsi u ye ka kha ama diaconia centrum siki se ko baraka ka tsana kwa tiya di ana akam siki derban su central police station sunga ki siku te kwara tha tha tinki ngurupu kwena se awu khwati khana di tlai khana te tlo oka ke are sna ku sie ko ana ko te a kwa na khana mie teno khana aw aw ko te ko un sa nya ko to ka tita a ki ha una te ma ko ha trek a me much and much khana ane ngie ti kam ji ki ngus ki tsoni sa ka te ko a ko te te te um ba para na kha ya nya ti kha tsamu khwe tsong si ki etre ha khu a portfolio committee siki mosa chabane a ka tkhwanu committee he khashuwe a kam sika organisasi si u thungs a ku yete a ka ku tswara kwa nta khama a ka tsi committee he dote si khana mu manda khu nseta ka kwa gwe ta ko mu go natang go ngwarata e ko khu ji ku ka a ka ku ji kha kwa kha deko moiko khama a ka te khasi khana ko mate in kharati ina o khung ka o ti o mba para he machin machi khona ne vieke si nyama tinziki chwane so metropolis na a ka te khwano tseska khana 17 di mini bus ta khono ho tu taxi ji kung khoji ta khana ti ta khuwa khate kwana khana o sesa ntse khana ha ka he umba pera kha chate ko khwena ngwerebe ngecha akwere teno cha mutetu he municipality ti su he a ode ti khwe a Pretoria su vese su ka khana hiyate ti ya aki ha ku business no to business ta khana yama ku sesa te kha ta ko khana mu na aki ding ung ku ka te ji na o e o ki ku ka tre ta ta khono na aki ngwarata e ko to tre kya ngara anga o ji ti ja o ka te ji ta wa di a ka ho ji khana te ko a kra ti kha si aki mu e si e da wo ko kha nga o ki no na ta ung ji aki ti ji a ke wo te mu te tu ta ma ja o ka tre ta ku ye kha te khwe a chwane su metropolis ki polen ma kholo a ka di khwano khana u jao swa khana tegwe ta ko khana munu ana ko din khwena anka uski a go jana wo tiji tsaka muje ngo ko tenu a ombe pera na kha din ko business a hite no ngano tsa oro kha te mu tetu si mie te ka a boris u khiri o he sorry national agency ka po he tema ko jawo ko he dwelemsi a dimboronga a he nigeria ka a ka to kwano khana si roti tsu di nga o a laboratorium a mo ke tama wo yi ve a te ko nga o si ugen ta tete ski set vis ani a mo su ski tin dimboronga ko ke a a ke si o ti a kham a go e ku ka tem tswa di ko go iko kya mo go ti agende a ka to kwano an tsu di jao an a khana hinyati a kwana khana kwete dwelem a tsa te ku huna mo ki ku ka ku a dri di mboronga ku a mo ite kwano masikane ki si oiti akamsiki anguji khana tarek ayekute kungwarata tin no tewu sesa a teti kam

sa andiru nga kwen kana ko te ko ke laguski aki si o ti te ke a ta ko no chemicalie a aki te ko kun ka ko an mo ne 360 million dollar ka si di a na feria a kya o tam a se ko ana ko he khuji ka e ka o ko o a dwelam se khuji ti ko nyo me ko o mo te to ha dwelam si a Europa ka no tu Africa muziki ta te ko tha ka e ko nga o e Boris Ujiri o hem. Organisasie de Peter Maritzburg ki kite he Peter Maritzburg Economic Justice and Dignity Group di ko he gana o ne kwa ka te mo manda ko han kwena a ina mo ko ntwana ki kya ba ka te siri a sweet organisasie a ka te kwa no tsa ka mo kwena siri hamba kwena tse une sa ga tsana ka mo kwana a siri ga nko in kara ko te ko he no gana o be tse ka tsunji ya mo ko swisa na ka te kwana he Statistics South Africa kona uka tsiska gana o ne a kara tinsi gana mote kona ya mo ko nwa a tsongo go ko ji ya mo ko swie go ite kona kurie ke mo ka e tlo go he hi ti a prom ki no 4% de size susana kwa timi te no 3.1% de size Martin Gloem kita a ki tsone sa gana me ka tlo nge ti tsam go etsa ke a uni sa nya mo ko ngo ye di ko susana te kona tsongo he mede o ste suka an khoma ha kwa nae organisasi a e a tema te khwe a program a Maven Abrams a ka de kwa khano tswana ke ya ba go seresi 560 rand ye a ha moino 530% de sa si no a ha an tsebesan moino musi o ja o khwena a tema te seresi ke kara go hise a 155 rand ndo e ke go wo ikwe ata te ya mate u bore khere khere no te khavana bore kom sento afrika amnu xka fm skin

Preska tsama temo no tinek amako tibien 50 minutes yange kra kwa radio 107 o ni ga FM king asika akh minutes e ya kwa ham programme ngo se go khirisa hie ya Afrik amade kwa nka go se programme ya msna kwa ta tsam ziki ka e ku se temo tse uni sa kong tlo go di anyansa e business di anza temo ka e ku se kungwa qo ka sna di anza ta maga temo ka e ku se kungwa qo no te an sekurisi uka oike tsan kwete kukasin kuna kinde kuri kuzitama temu kukam zika te oko nukuni dango zikim aratimi katen kuri sinyam oike nde kuri kuzitama gara kasina tenu avasi ya teha gara san kam zikini nde kuri kuzinyako anta tim nde kuri kuzitara te kam zika tia kuzitemu kukam zika hinyako nde kuri kuzitwa ogube kwa inka kuzitemu te kukuni zikara timi katenu ai tsao zitemo antsone sa khom kara tsewa go ndie kuri go tsukunziki tamano go ingi ke hetsa mgae go zikite anka kwa qo ka sene temo tseka go ya ka go kunziki a ka sene te tsam zikite nya makote ango kwa go dzinisa na go hantsi ni ke go zio ka te ana hi visita mate ango tsam ziki nde kuri go ziti do ka te ngo ni tsam ziki nya ko munga ra ti ngoma kwa na zikango izichuwa go we go tam ndi do ka te ti ya zika ya ga se go tshuwa go e kwa ga iziki ayon sakiria gobem nga kwane ke nge ga ansukwati e fo of ga registrir na hi ngo garakas garakas na go temo ngo garata te matrix certificate ya ngo ga garna go wota te nkurisi ka o kitan avasina ko mo kwa ne ga ti do ka te do se tswa no tsomza ga ke ka ro ga garakas na e ziki ngo ga kan enwe kuri engo ga tere go ya ga garana go ga mpapira he wota ti eno ga matrix ke ke temo te hitamana ga o re go tshwa hebe o bo sure te mo ga kumwa hitamana ga sure nga da wa te mo tswara ga itano ti do ka te hiti yo ga a kom he wo hi kwa o bo ga ga we ga te go kwa e ka ga hi ta te ntse ka go tien ke he tsam program ke te mo ka e ku zikte a ga kwa konde kuri ku zikwizi ve a tsa we mara te mo ta te kha o kwa tsamza ka nte kuri kuzi asubusu na mako no sa e kha go ga ande kuri kuzi ngo hi ta te go tsa ga tsu o nyizike class na di anyansa ven tsa tsa go zinke a ti tsamza ke nga kone ke nge a class ni tsamza a ya ti tsamza ka hi to te mo a e go ten tande kuri kuzi te subusu na mako ta a ti mi ya kwa tseunisa drag ande kuri kuzi wo go fer a anke class ni go tin ai zawo temo tin kamziki nga kone ke tende kuri kuziki khata ti dangwe kone ke hema ti nya ko ansu ku inku wo kwana am kasna ko huwa an ka dena ko temo mbapira wo ko zawa tse dia zawo ka ti am nde kuri kuziki tama ata ata i khome temo ti no ku kamziki temo a khome ti tama no ti ya zi ayoni sa ya bana ko kaya ko e kasin sa tama ai zawo zi ke khuzyo ka nde kuri kuziki ho e ko kwa hito temo ngi kamziki an unsa keri fer alnde kuri kuzinge am avasiya ku garasa hinyete zike tsunsa keri kwa kham te tukhuzite munde kuri kuzete subusu na matating ai kitin tsauzi kone te ansi nde kuri kwe ke hetsamte a ka gong ai ki ke ho ngo tsaro ha o tati kona a ke o tati ai kona te mo ngo ke o tati mara tsukamtsa te mo tsawe siya ku nge tswi khatsa am ke tswe kwa te tsamtsa tsukhuzi o sina qobem nga kone ki ke hema te mo kasen aninza kuiki se ko avasi ya khata ham minya te kasin khote mo ta ko oi kobem sa ta ko khaita ma kasin ta ti ko nante kuri ku zite mo ti abet ya kin kuri zike enu ta ko khai zite zi ta manu ya bana tingo khazi garana ko e tshuwa ku mbapira e wota te tsam zike ai kinde kuri ku zite mo na ko tshu zite te subusu na mata ti nga he minya te nde kuri ku zita ma dango wo ko enza ku ku zike enza kuiki te mo dango wo ko kunwa khai kwa kone he tiyaz temo de kwa sure angada ku twara hin tiyaz sure atemo o ore hin ve taman hin isika tse ka di kunya wo ta ti ma kona ki class na di kona ki nga kona ki platform den ki tinde kuri kuzi ki tama ha i he temo ti nu tse ka kuti ya hin ti yo nde kuri kuzi ngi khuni tse ka dangwe ki ya ro khata ya khata tsamze ki ke he tsam temo na ko dangwe te khande kuri kuzi tama class na ko go a ta ti ngi kis na ko ha ko zi tsinsa senzi temo tinze anzi ti do ka ti kha ku zi tinze hi ya gongo nde ku ku zi ka insa ku ta tim ta zi program ki te ke ke ndi kom ta ti radio 107 o ni ga fm ki connect ais ka temo ka no
3 ga minitetsi e ya go ang go programme se go gerisa hie ya Afrik amadikwatio journal tamit program data ke enza mo kotise da to darana ka sa nyeng ka to radio zi kwa nam ka o ner ten 7 o ni ga FM ke ti gore ke tetot programme se go geria go yen irek amadikwa gam.

0: kamo o tama se se go ga kong kwa ditamaga tsheka ka ratse ye tirere nda e karateng kure ta a wo o go tsona a tsu keri ji am tshabe go tsu spata siki ti yo se kgetsa tsaosa ne ana wo gwe nga kona siki kuna pa ka go garete si afreda e siki in kuna tsona a kharo tsone o spata pepa jita ti no tsona sole suka kong
1: Escar.

ngimunandate incam sikatsane ndiyacima ku akade kana madam nicesikacame yalfa amako yalfa khamani tezenge kara khwara donor 107 oni ge fmk no programme journal tamieti hem se kunxenyam sna khwa ha xa ikuzitemo kungonqote u resonded answer tamaha raka kuqeuni sam programme se kunxenyam sna khwa ha ngo se kugirisa hiye 12 rek amadi kwa boriete se kuqeqiro komago no Boris Ngoro ki programme te anka te varisan mot veta mie te atsamska ti seta yema ko to darna ka ego. Programme nge kwa nam ka ti seta yurnal ta mie te to darna ka te kan ka eko zite mo kon sa kunga ko sa kra ha nti u khasun dit anza. Kwa kha te mo ka no kamzi ya wati awa kamme nge hem. No awa kam ki ke hem kam te mo te ka eko te kamska ti anka kwa ko tin zwanga zi awa indi ta kunga ka e te zi ma ku zwanga zi te mo kon sa ham tia ma ku zwanga zi te mo ma kona ki ke hem kam ka eko zi ki te anka kwa ko awa ti ko sa of ava ting ezi ki te ukhek amzi a ting o kara zihe kata ti kwa ne hek ava he te ansi zwanga he yaka kongye aki en kara te zihe ta ve tamska kwa hun kita ma ata im na kwa ne hek ava na khatin te mu te ukhasundit anzi za anke unza kiri kwa khate kwa usna khate ta tim anzi ting tama nu te mu kai ku zikiti do ka ting ezi kate te kai ku kwa ku te ukhasundit anzi zanko te mu kara ting de kuru ku zifra al kana sana kutinzi ngomu utati mayoni sakiri ritake usen a kana sana kutinzi kwa mzi kwa na heti tu kwa na zitemu uteko ndi kuriko zinge ake usena tive kwa mzi arati mika ati ntemu ndi kuriko zi uoko zwanga zitinzi umaki nga kwa na iki ndi kuriko zi kana sana kutinzi kwa mzi ki hiyako antati umaki ndi kuriko zi uote zwanga hiyana ndi kuriko zi uo khasundi anyeraka ati kwa mzi ka kwa o kakati khasundi anezata matemu hakiri akago nga kwa na iki tse unisa temu ngu tsetse kuzi no anka kuzi teko tse unisa khadzao ka ve tati dobe un a ven temu suka kuzi kha tse unisa khadzao ka ve tati nuku kamsika temu nga kuzi tse unisa kiri kwa kha kana kwa kha anka ikon kuzi kamsiki nde kuri kuzi temu guya kuzi ti tse kara nde kuri kuzi temu tse kara guya kuzi ti nga kwa na ikisi ya kukane hakikana kura kamsiki nyama ko tse unisa humwe kha wogo atatimika atentemo nge tswa ya ko wuro huta ho tsukwa na zikata matsheka an example nge ewo ta kon atams ke nyama ko ha kung he te ko kam ma kona ikis patre ha kung akuma kyare te ma kona ke nguta i di mborunga ha di tswa awo di tam kona hande kuri ko eno kana sina ko tin kams ka ken kara ke usina hi ve ha tsun sa eno suka kwa zao kara hi bin dubin nga tsun sa ha zao kara hi kwana kam nguta saro ka ti kams ka temo tsun sa ko fi ko zite zao ka ko kofi etek a te kha sne tsame u ita te nya ko kwa kha mporunga he ya ka ko kha te mo kanong zwange suka ko etek kha ya ka ko akare go zite nga mati ko sa no ku tsamska te mo hi ko kha anke suka go kha o bo kofi e kha a ta ve tsamske tsak am sukeng e kha tsambe tsak am kha wa tse ka rang ni ve kho mtama kha hambe ke go mtemo ko kha zarote ka khom tamaga wobe kone suka of kofie ga kata ve tsamzike na tsamzike nyama ko temo de ga suka zwanga tamaga yako ntse o ntse tsana go ete mo nde kuri ku ze fra out kana sana ko tin tsamzike nga kona ke ga tseve ke ta ding go tsi u tsa o ke hem kona ng go tsi u tsa o ka nge ga tse o ni sa tsana sana ko ga tin tsama ga tsa o ka de tsamzika hiya go ga ga wo blood tits wanga ga se ya ko wota ga o nsike nga kona ke ga tshek am tama tse o ni sa temo akamska tseu kako ta khono nyama ko te kha khanyi kha amtuma kyarek amtama kha khanyi ta temo he ka kunde kuri ko zanga kona ke e ko ku zi te ko akamzi given aka ko zi te ko khatkhana sna ko te kamzi kha di khasonte ani am nya ko tlo se na ko mu koro nga kha nga te ma ng zi tse ka khau trek am sigitam e kone he kha korona ko kha mu ka mu ku ka te ma nga tse ka khau trek am gitanu miya te tse kara kha antwa a ya ko wogo no kha kuma ayoni sa temo kuma kama gobe stress ya kha ki te gobe ta a khu temo kha a tewo ya go ngo hisen be ta kha di trek ama ke ben twa di trek ama ke nga kona ke an tsun sa kiri ke he tsam tai ku zikite a ka kwa cross patra he kha kana sana ko te tsam kha so ta ve ta tem
datemze akhaite zihasota veta tikone akitso kwenasi yakomuwa kunge hadin au asuse na kwaitano ha akago kwana zitinzi ha hinta tinzi mia te before building gang uma de anenza ha akate en dobe akuni sakanti tan ata ha kwata ti an strexi m kut unzi tamange ha ako before building an unzi ntu ntu unzi te an varem tsepsim venu ofu korong andi ha nge ako di kams ha zara tati ha instrex ze anzi ya kwako kwenye tsewuni sa kiri kwa yengu ha anta ti kwa oka kati nge sondi ti am ta hon ha kunwa di khasondi ti anet an tsewuni sa kiri kwa ham ha anko zi ya kwako tso kwen miya di kwa ha zarok aye e kha tati kwenye ha zarok aye kha di kams ka hisse ha un awe susi na itama ha mu mongo yeme ko te tsevek esna go kwenye tu kams ka temo tso kwen nam tingu zia tu kams ka ndi kuri ko zia anka ko ha kana sana ko tingkams ka a ti sasa a ha kana sana ko tingkams ki dobeng un a tsewun sa un ti ha kana sana ko tingkams ka suka a tsewun sa suka un an un ti tamano ha ke kebe tso kwen mi ete ho zita hono ha a ta ha kwi ha ka te kwa tan te mo a zimboru nga zi u a ete sin wo ko te u trek am zi kebe a tsoa ya ko wo te kams ki yan wo kwa zwanga a ha te mo eno tsewun sa a ho zitu do ka di tung tau ha ha kong a go ne ke ritse nya makomo wa de tsamze ke ka kona ke di doka di tseka go iteng hem ga kong a mongwa go ke hetsam e ke tsa ditso go ne amenya di kwa na go kwa ta din tseka go tie atimiya kwa e tsau da te me khaso ta ve ta ti ke hetsam kha si ta ti go ne a da tem ze tsara go hinzi ka tso go ne ke he go yo ka ga o tsheka am kong wa di ke te mo te se sa go mongwa go tswa a tsiya go khama di kwa ga ne ga o tsheka am ke nte o tsinsa sense te ta nte o tswang ka nte o ya atrita tso kuna temo mungwako no kwesina ya tso wanga ate koma de kwa wa blue team ta khunshuka zwanga ta maha kwesina ya anzu kwana zika na kwana ke tsewunsa kiri ku tihende kuri ku zifara out kana sana ku tinzi nyese nta tsava temo mde kuri ku zitwizi veta mate ayoka ha temo ra kare te u khasonti aniza kofi en enan etek a te khangien u ihwe te tsevek etati kone kofi su kare hem te u trek am ke shoulda sna tv ke hetsam ti kwa kha te suka zwanga he tia yaka go te u trek am zike kwa kone ke ti ya go zitama te motin sa o tsam tsinke a te u trek am tsik a bana go ra tsam te tsutsuka sa ya ba ditano e so patama khang kubi ta go ne ga ka ata ti dobe he a yon sa ka o be ta ti so pa khang kubi ya te tsam zike an se mi ya te ha o ka son det ane ga kwa ya te go ga wove ta ti tsutsuang ka tsinzi unzi ke te mo te wo go se nngwe go yo ka te mo kerit an tsone sa ga farle ke nte kuri go se fra alt kana sana go tinzi ke go ne nte kuri go se go son det ane ra ka te tsams ka tswa di go son det ane o ka ka ti ara ka go kwa ka o se ne an tsone sa keri na go zaro ka ye te mo tso go ne ta an tsone sa keri en tsams ke ta se program ki te ke tente kom ta ti ra donor ten 7 o hanye ge fm programa nge he jurnal tamia te se ko yams na kwata hanu kai ku zuku nga ko te u khasonte te aninza kai ku zikra khasa na ti ya ku zitama te kai ku ko programa se ko nge yams na kwata ha ngo se ko khiri sa hinye 12 rek amade kwa borete se ko tekre ko msa hinye nga ka radio stoze gwana mka oner ten 7 o ni ge fm ke ti ya gore ke te to programa se ya ko khiri ta ti yen irek amade kwa tsamska to se ko khota

Kuska tama temono yao fek amako ni rentunda humanitezi anke karahuanuk aisika inandera humanitezi e yahuham. Programengo yornao tamietezi ko kirisahinye 12 rek amateko ankai kuzi program kite tia kirintiko matete uresundit ane kreun saraka te feral. Nde kuri kuzi tkana sana kutin kram zikin ko nye ko antati kreusene na tsoku nao temo. So kunandeta zarok ai su kai temo hiyo kunde kuri kuzikin kote kagke kuzio kange tua wote kamziki tamano ha kuun sa temo kien kawa gomia tem zwanga tua temo wuruk aya gobe tu kiri zitua temo resonted and kuinzin resonted aninza wuruk aya gobe ngakona kit an kuun sa kiri fra aho hat kana sana kutin kamzika hitio hatte kuta te tsu kun amia te kwaham no spatra sin en e of demo datem zika si e ha tsun sa khawa ko an ka go angie tsu kuna se tangie zaro ka e ha kha de tsamziki e ti do de ha ki te ha sa go ke go yo ka ha wo ti zi an tsam ki ha kana sana kutin kamziki mia te hem e kwane hem ti an sinde kuri kuzi kana sana kutin kamziki e ti ya go sinde kuri kuzi ya yan khen amako no tseka go tin ha ha o e spatra susi su kwana ika venu a datem zika hasi ete kwana zikam hamu wa asna kuo maki kane hakite ete natango hain tatinu nda ikarango ha zarok aye kha tatin kuna kaiku ete unza kom karate tia kaiku ete kamzika te koma te doben un anu suka ovo kare hu am kwa unu sante mo hiyan konde kuri kusit kana sana kote kamziki yaka ako kasuante anizamporo nga nga kona iki uwa blu tsuanga etamande kuri kuzi woko venu kana sana kote kamziki tama suka tsuanga ete mo wota tim nga kona iki anke unu sa kiri nge hako mate hatu kuna anka nukuni kiri hakitin suka tsuanga venu uwa blu tsuanga hakitin kamziki zarok aya hakha tatin ung ekwana zita maha imiko atamzika kwa haka tatin takunu tse kakutinye temu sahe sahe so tabe tatin saha tse unisak a tatin kone sahe te ansi kawa kwa kwa amkitin kuzite uzikien ikara zao kwa ham hati kana sana kutin tamzika sahe haso takave tatin hak a tatin tse unisak kwa mkaram tanzi pro ham kite tia kwa kirinte kwa mati radio nerten siyeva nkowa niha fm ki umwe khasinye ditsamtske dobe a ayon sangye kwa karakanti saisi ya kam venu nge spice ya ti tani dobe he khakan ve tati a spice ka khasinye no khan un tati nge kha wo khata wo blu tati te zwanga ni khat khanasana ko tinkamziki anzi kwa nanzi tu do te kha kite ko tsewni sanya ma ko tsewe ke sna ko azwanga he zaro kaya ma ko khakati ko sa tso kuna setam tazi kai kuzi kite tia kekrinte ko mati programate ankati nhem yurnal tamia tese ko nyam sna khata hanu kai kuzi ku ngori te u khasonde anin sanga ta awa na khatinu kun sa pe mote trek am te u khonu na khata kams ko kofi ya te mote tsa o ka ko kofi ya te mote ka tamante ye ko an ta tin kofi ki te u ko zwanga sta matin a kofi ya te a te khankie ko te mo ehe yako uye ditsamzi ke ya makote ke de gate tsuwa ga go suka tswanga hem ka kona ke te tsebe ke ta ding se tsaba tamante tsaba tamante mo ngara ding te u go di ding go di te u tsaka am tsa tsutsu ka go sopa a ding a program ke te kae go ze ke te ya ke ke ding ko mate kwa ga ntu bi sopa ga a ta ding sopa ke tsamzi ka te mo ngona ke ya ga tsa karate mo ngo ma khwaitse ga kgone ga ntwe bita ding ben a ke tama kwa na ze ding zing ke ga mo wa ditano ga tsara ta ding a ga a go tsi am a kwa na ze ka temo e ke ngo tswanke suka kwe ga o tsheka am ke temo te ko tsewa go veta o vunde kuri go tsi khana go ti tsamzi a kwa na ze tama temo tsara ta ding a kare go kuri go tsi ka temo tsukuse na go ta ding nge ga koma ta suka tswanga a ga wota no ga tsukuse na go ta ding a kwa na ze ka tama ti do ka te tseuni sa temboro nge wo go be ga o gesonted an za ta go no tswa o ka ka te kone ga zaro ka ya a tsamzi ka nyema go ta kha te kone temo tsu tsamzi ke te a te kuko zitinzi tamanu kukamziki te hinya kote andi tamanu kiri ete se kukunte ukwenki kweunisa te kukunzi te kukwana zika kehekam
te wo te tam wakate mo te zarok aye kata ten ti do kate an tam ziki te te kita mahasa ku te wakason te anizam ta zi kai ku zikite te te trente koma te programa nga yurnal tamye te se konyam sana kata ham de kuru ku zite mo ha ko wiko ngye ha kana sana ku tin tam ziki sasa ngye kwa kara zao ka tin kone hang unga te ho e ha kwa ang unga go o ka ka tin ke he ho hang unga te ha kwa ang unga go no a kwa na zga te mo hi ko ha a kwa a ya ko o te tsams ka kun ha va ka ta ma wo o tu ha son te an borong ga zwa te mo go ro kai kai an borong ga ta ma te o vo kun an zam borong ga ta ma te mo te o vo kwe ka ha kwe ka ta ha te mo hi ko a kwa na zitinga kwa na ke an tsun sa kiri ni tsam zikinde ku ku zhi ya ko mo ta ti tso kun amiya te ho zite mo tsun sa tse ho ku ni sike kwa na nge kha a tsaro ka ya kha ku tsam kha mo ngo go ma yoni sa kha a kha wa go tam no ma yoni sa te mo tse ka a ya ka go ngi hom ke ke kha ya ka te tswa di ge sonde anisa nge zaro ka ya kha kha te tsam ziki kwa na ti do ka te kha ku ngo ta ma tsun sa kha ke ka wa go ange kha de tswa a ko go te tsam ziki nge kwa na ke an tsun sa kiri tso ku na seta zaro ka ai he no ke he tsam tso ku ni amiya te go tswa ko tse ke he ntse ka go ting he hiti yo kha spatra he ke he tsam a datum the house it in Quaham, when a demo can tune de curricus two times can hear go, a spatra a sieve, toti demo, siago ta, a tewaho, a 6 Monday of 7 Monday who no spatra a sea, and comes get ha an gobe, how o has sounded and Sandeu who sitemo, dear his narita, when a hack can a snuggle tea comes got tea, who's in Yamako, since a snuggle track amki, not comes get a matemo Yamako as one as a tea, who's the maha track amki yago, Miseka who tea. Ke ga spatra he adatum ze ding kwa ga se te tsams ga ango ke go se yo ka nta ga o trek am ke kunwa dire tam ma kona ke tse ka ve te munde e kuri kuzi nya ko a ta te ga tsana sana ko te tsams ga kwa ti yo a ga ka ntwe em ke go ga se ta spatra a ta no ik temu tswa o ka ka tinya de gesond het an tama ga kunwa te mo ware te vem ma kona ke an tsun sa kiri fan dag yen tot di temu a tswa sia go wota dingo spatre ga sia te ga kone ga sia te ko sa ga a go ga go sonte an za ding kirizi da go no a tso go na minya te tsams ga ga tsaro ka e ka te tsams ga di dote ga ke ke go yo ka te subuna go kunwa go ta an tsun sa kiri ka e go se temu te tia ke tren te ko matende e kuri go zim go khana sna go tinzi nya go a ta te kauni sa dobeng un an unti ven suk suka tsun sa tsau un an unti kwa ne ha u gesondet an he te mo tsun sa raka te kwa gam o ka ka ting tswa de gesondet an he te mo tsun sa raka go no a tsams ke tama wo blut ta tsi te zwanga ta mande ku ku se te mo wo go tsrek am a tsau ka go ga mo tsuzi ya te mo ga ga in ka go ka kona ke ngi ke ri se te mo tesna ko no de ku ku se to ka te tsaro ka enge a kha te tsam tso ku na se tam ha ke ke go se yo ka te mo tse kara ku ngo go ta zi ka ku se ke te ya ke ke te ko ma te programa en he jornal ta me te se ko yam sna khata han ke si kam kwa ha minitezi e ya kwa hangosi ya ko programa khirisa hie 12 rek amadi kwa khama.

0: Ekahora do teta qeqede nikhwenate munte ucha Mr Maseko 12 xamogwa xka FMCK no borite wecisa rati yafta kapunda ANC he akade mbungana asi inawo tak ehati cam ata umkasi ina yamoko qoqo tati inake party side burgermeister kara cam kaite khwe anqa khamogwa ngwenka o mandasi ukuro kusi November mkihisan tati siki ngoko anandika amu itikwanu berge mistere ki ngote kandidati kiku di a aha metro siki takono akiha tuwen tuenda ha nweko doropa ziki tango teko kwa kaibu ngesi ANC anka tukwa hanu kehem tui kama set Afrika kwe tiyo seta kuri kwae Achtine ange kwa kono nanu yamoko na atrata takono waka etika mbunga na tina ki takono haka aki kiri ki ngangu atia tema te kwe ki business kwe takono yikia waka kwa mbunga na atema te organisasi tamaka nge kwenji ateko kata o diko a nikuwa masika hautu akaina kayeka kako haa Wenkaski mene besteksi a takono besa ata dam R39 tamki standardton takono Morgan John ki Mpumalanga ka seko susana ko tin kasi ya kwanta kuye ka te kwe a mpungana a kewe ye ko teko kwe a no ake hamrama jawuk aye ko kinkwen se tahama muti musi aka tkhano do tete singe khana si hisana si desna hai dau ki dau tiwe kwa mota de kuru atung karata ama aka tkhano aga kwena a khana si te hwa kha khana do mie hambra no cam ka khwe a cam khwe a akya ka ha cam spatra suka cam khwe a mo te no ne khwe hisana ki ku sa kha ku ha Dri di kwe a kuye kwenye no firi kumwa ha Dri di kwa ku kenyam ku a kapu ka hisana kamsika Polisa na ki kuye kate kwe a Wesley Twick A kato kwa no nge kam kwe a otri ki kuye kwenta Nge kenyamata kwe a si kawuto ku kawutaka Khabana kuwe kako kwe a mwete kwa no kawuku kawuku a teta ki kumwa ta Retreat kick akukwe ang ota ngiete hutu kaya kawo kungeta kamseka tuki kawo kheretaka yo kaha ngikai ankusa doite kwano chuching group de akukwe kwata dri ka kai ampu he testa nga osi wales denki kraifonten ka tui kha kwe ang ota no dri kumota aki ha faifu kuri de kwa ang khusi ngisi hisana tak esta maha guanam aita ve boris ukhiri o he bretsina de national statistic a kauka te kwano a ka te kya o kama ke khana te ku moti no twi ko tang ka twa ko khana ngoi ki twede sen en fefen tona kurisika siete a soma hafuka siete a se tabesa na khatinta Statistike anka tukwa nongeti kuri siki tuiku siyeti nkwina diko siyeti 107 taha deisende ka amu ka ngao ka 301 taha deisende ka ngeti kuri jikinu. Tuwe deisende ndriyentu na khasika khana o kauka tukwe anka rati kwa no 904 taha deisende kwena Britannia ka tuiku siyeti taha. Tuwe kusiyetin kwena aki mwete kwa anu mutetu o mutetu hata angakaite. Ana ukoji kwewo ankewo ti ngeeti tin kuriji ngeeti ki tasiteko politiki ngeku ngeku umwadi ya ki tasiteko ate. Kwezika angakaite kwa anu aki kwewuni saka ankomkara kwa ti haa umanda kwena si aki khana mwogo darana kwa akachasika visa an tama khana tsousa mogo ta khono sire tsake ha de ko tama khana tsouni sa kha mogo kha ta khono doroma ko teno tsakya amu kasita gutam arate o bori he te ya ha to afiri ko khai ka no khiri khiri na no te in ire kam no nyam bori tete gwe khu damska
1: kim cha wala ki chik de ya walin ki tol firi ki eske fim tol me gya am bugun gya eske fim ayui te yeng gya tan kum ka gim me min ar vertin moyo a in si ka ngi a gya ku ya yili de ke mugu gi ga kham kham gu shom vi ko mang ga ni ko na ga kham chan hangula kan chik gi ngwa ko ni sa november aya ka ni kunan ka hi a chik gi chwa so yu burger mister ka ni data yi ngi chik gi chwa han kan ngo shi gi burger mister ka ni dati

0: Rita tsane te te tsema ko anka te yakal stand stand tsaka tsame te mo no 12 ek ama ko 13 khamani te zengi kra kwa radio ner ten sieva o ni ga fm ki no nge bo kro program te anka te va di san mo te tami te hem se ko yam sna kwa hano te an si bori ko khuzun ko te anka ko ota te program nge hem bori ko khuzi radio si anza suria te venu bori ko khuzun ki to ka suri tanu ye ko studio si ka nbl na ko te anka ta khon tuna ti an ka ta ti kone kru programme ti an ka ti nhem bori ko khosin ko ti an ka ko ta ti se ko yam sna khwa hanu tsan gara ka tsam programme kha tsan an ge kha kom sa ya va ti tan ye ko studio si ka nbl na ko ti an ka kha ka ti tsane ta khon kha ti okru na mata ti to ti programme ti mo se ko khiri sa hinye yen ire amate ko kham a tsam ska to ti se ko khota
1: Excom.

0: So, iku o Erastus Uno. Dimi o kaya o dentos mate. Simpon eko a 2020 kukamu kagu trenge. Mbako ukware mi kagu tereoka. Kamisen aka eka gete ka jamar. Disa eka kik nakasa wa estem kanga eka. Ngwe kiti. So snana eka kwara kwaste kai kan ya ga hunge kai kasi gete kai ka to agmur sin kai kai es ni ku kuru chi sake o kuru chi es ka ku ben ni ama o kai ka to ate a chi sake ni kai ka ho tsa te nana khabe se o kai kai khabe min ngo skore de bawan e on khunu mamar akangu bar sang ngo ke te barash ashina outside ku manite atiza kam kai media te khemese ke kem gan a te kwara kwaste tong de kam kai ka sigenwa chi chinwe ka si de kwacha ka te huye jugo barani ni sko khwan kam se ka kasi o harambe harambe ka kwacha si de khitsu chi ma ka kwacha jute ho ga ma si ka gu a de ka ke akwa si dun a de ko khis ka ke ma si wa akwa ka te further aka ka kwang ka go ka khonyo kore nga nang tsunu se e ka mi nga ka kae e ya ste mar ka se tum kwang ire kwa kham ka sa ne i kwa te mar ka khiti kwa e ka te kwa re sa o ka o ke ya se so sna na ka se u ka ko e tsang ko ma ka shen to e ngo sko si e ka ko o tsha e tsege se ke ka tswa tsa ka se ka kuma kwa teng luka u score amar na u score te u a kota o grade 10 ka ka fa lur a score ko grade 10 u ka ngate ko kwa de ka ti a tsungo wa gwa ngai kwa kete ju kwa kwesta o grade 12 ju ho te kwesti mi se ju sa na ru ngobe ke te mar kwa score te si sa ga score ngor ta ma ga ite mar wiza u ya twa shet ni sha ka ga u ngor ka ka kwa kam kai ka tsanga ngor kur sire ngai ho u chi san toi ai te kwa ka ga shuwe ate divisa gukda wa alisa ga shuwe ho ka tsochi ate kai kai aka eka ngolo ju sa tie ngore ya dentos ti min ngo hemes ka pa ke ga ka aka sin e khite ta ka ngobe ku khite ko so sina na kwas kuma kwa ngwa ke ne ka ho mu go ngi ka ma ka mo chi ka kan kan ne ma ate ka sin ga ka divi ka sin o ka a khite ka tsies e ka tshinde go e tla ho gore ba masisi nana chichi nana ka ka campsite na campsite ong nabate a go a ho ba masisi ka go kwa mongo go ka hi kwa ka makang a go muri ka a go a tshwa ka me hemeng a go plan sa o se ka kumer twa muri campsite ka go ka ni stana to si sa o campsite go anga ka me kwa campsite a go tlhano mi ka go tshwa ka go ka a go ka ho jans te kami ka se aka ka wang ate o kwisa ge ka nga min ate ta min twa nga meri ak mo ka ko kwiche ne tinga na kwichi sen ke ju a chi ska nga aka se ko ka ren hai ka shi si si ju ho cha ja te ni ngo ni te ngo wi ko nga se min a wo ko ta ko ju se min ka nga se as te ko sha te mu mani a chi tsi ni kwa kwa a ju sa ni ngo wi
1: kala jikbe ona tif tikwe kon hajuke ntite mai khago kasun ke ron ka uchiga mbia ta kwa ta mulgan ko ta ti ya khe tike yo o gomen kwa ta ya khosi ta mari ko khosi ta mali ke ya wona no mukru pe ka wona ta achi kala ka ti kwa ta wona ti ma ke ya khosi ngoi tre wa ko ejuke ya ke ko ma chung ke ta ka chung ke chwa o chawa le pogane kuna wati go ta o tsefa tene di ta tsa nne ta kon nambe e ntsi te ma nna sa go ya khonjwe ka kuke di ka nna sa go ya ke di ka ka tla go ma a go kon ha jo
2: e mi ko khare te mi ba o nga nge go nore ya o tshumkwe a nga nna se te ka nna ya mi ku se o ka mtso tsa ke he mi bharisa kwe o ka mse te tiang ha shugo ku tsho kamku se waga kutiye kimku nganga kwasi kweka tege kweka kwara kwa nga wisa ujungwa staiga kusiku ujungwa nga ngika dun anga kuchinu hoja teta ikwa kyoko shoka te jan itaka kwese ka kweka re tenisi kweko skores skores jan kwese ko gesis kusiku kaisis ka kweka to din ako dibi dibi kaiti kwara ngarus kaisi kwara kaisi ge kwe ushadoku nungja waka ntibi kwara teka nga mguse kakwe kate kwe kate uye kasa yinyo ukatsi jos o ato kuruchis kakwara go kuruchia ato okwa teka nung oka nung kanto kogu sinta gu ua teka kukaiko go kuruchia wakainku uye ako kai ku ka gum an a chen chen ka ka to kai ka ba ho mari ka kwan man atri ku skor chies ka ti ka ka ka ke ka ka ka se shi ti ka ko ku so sna na ko a ka ti ma wa ka ko na na ko anu ku se ko a kon 76 ku se ko na na ka ka ju ma wa ka ko loch o ka ke shi o chin na na anu ku wi te ka jan ka ba wi si ka te ku se si ku wi te ka jan te ka go tai te kwema te kake kan kano ka ko o kaus ka wi ti khabe ka swa kama justa o end commerce bo si konta chima ka du ka ka ku ka tsam na ta kha jim a ho chi ka te ka kuar ko ka ngo si dua ka ka inge te ga chu ko khabe ka ti a ka ko ka es ka ko ka khabe se o ka mo jo so ju mo si ho e gan to to o khatara wa ka ka ngo chwa khabe ka ka ti a ka ko ko mo ka ho chi ka akacho cross dia ha gya ko khonto kama chaki mo dia nga ate ge wi si ata o he ka jo wi ko proyek kwara te ka ka wi ka o ka chira ku kwara kan kam nga o ko tempos ku o ti ko eta e ka ka proyek sa tri ku kharas kham e ka so jo no e ka shina ho ko proyek ko wi ka ka tsoka ka tani gum ha ka ti a ko ku ko ka ka sa kham ko ko se ko a jonchas ni se de kakesha uchimanga china kam kanga waka ko nan na ko nuris se ko akhatseng ka den pus na khata kam o honor tan team its suz na kam kam ka garo ka ko bharang an ko registria o member sa o 70 years ka mir as 100 ka garo ko kate kai sho tian a ko ka se ko den pus a sa ko a ka tsi tsa ko mwa eka ku gara kwa eka ku gara wako winga o kwenye a kwe ate kreko gungu mu kreko sisi na chu cho yen chu cho tibe kwa ku kwa na winga kwa cha tse ma kwa kwa kwa cha uka ka ti a eka re kwa garo tege kwa teka wasan to kwa kata nye chu eka te mchisi skwara ka nye anto mko nga kwa nga nga si cho kaos yiku hui cha ja ka kwa du mga nga uchi a kwa uchi kwa hao eka kwa shosho shosho singa culture ku siko usinga waga skills aga nang hawa ka nyo ku chwa waga kama kanu achi dua waa sinto ati kakato grade 10, grade 12 ka aja khabe e shina han haro te kase kai kinte ka di ay ku uwa ku kontwa kama diya kim ku nga nga o ju nga ku duko kao kare nga o family scap uwa kwas kozi kusi kozi kusi kusi sinsin habe esa ka ko kuma no ta ngoro ka ngo ka ma kwas kama ka ka di a ko ka ko sho ku kani a ngo ngo ku kwa ha ngo kwa tu a kama ka ngo ka ngo ma na se kwa uye ka ha ngo e uwa ko se na ko lotis theater ka hi ka kuru jo ka kuru kha ka kuru che ka ku ne se ko kha ka kha shere tsho na ngo ka ka na ngo ja sa to a ko ho ka ma ko ngo to ko kwa ma to ju sa ta o turis te ko kan ka kwa wa ga ko wa san ta ka su ko chi wa sta kwa ta su ko ka si ko e ju mo ko kwa te ko kwa te ka ko kwa kwa ka yi si kwa wi a ka ta ko chi ka kwa ta ko wi ma kwa wi a ta na na si courses umanasi. I pack up time. Demi we. Quite in the cold charity. You go get time for some cousin passing.
1: Yeah, I love myself. Oh, it's a good one. I'm going to see the denpos. Quantity, yeah, clear. I think I'm going to go. I'm going to go to rest me. I'm going to go to the house. I'm going to go to the denpos. I'm going to go apple pos. I'm going to go apple pos. I'm apple pos. I'm going to go to the denpos. Ta ka e jite ni chao sa a tseng no go nna mo ke dikhe ya tlhane mbeng de be ke ya go khra tin khra yalfu khra 12 ka wona tsinwe a pona duty sa so go seng wa tsike jo mo go mi simo na senda ke chumkwe
3: eka
4: ya wa ya
5: ka ska tsama ke mo no 12 ka amago 65 tag manetse yang ke kara khwane ke ase ka firi kha manetse e ya kham programa ngo se go khirisa hie yen ire ka amade kwa tsams ka tori se go hotan programa te mo te an ka te pori go se te an ka kutam mie te programa se go yams na khata tsamzi ke azi tu an te kurina tina na mebi ka tsim ko ta tete nka se ke domzi te te aqeqire nte komate an ka tama ku inzu u inkezi te te aqeqire nte komate an tsun tsetse kam no te mo kan AC ka 3 khamani tezi e ya kwa programa ngo se go khirisa hie yen ire ka amade kwa nya programs u khare we kite ya kwa kone tin ri tsams ka to se de mata program ke donor ta khang ekrit ya darana ka item nto ke ku zito khara z an tse un se tse ka tot un kara kha e ya go ti Christina Soti te ka ipta ti tsams ka khavana ga ti ai kwa go

Kim cowok licik di awalin ke yeniri ke iska FM te ulu magia kambu ngawa iska FM iwi tang kia tang tamika ke ngom yami arvertin moyon. Fiko maka o yansi di gitu ko ka plisa a yi gani kuna fani nkoshi kalak tamika yi agri gede ngom pitori ake nwar a ya hofu gang kang hi di gitu ko ngom sobe saki gang ngom hisang agi ke kong ngom kulange twin twin dake ngom yansi di gawa yuli a gani kuna yi ngom hadibi tak di gya ngom hofu a ya kunan nkoshi ka sa agi a kamsang tege ngom ya gang ke a chono sing di gira chuk gwari amakan di agi a chuk aga kunan ke nwar ke pitori a ya kunan Fiko maka o yang sigi a kamsin teki mula yang sigi gi chuki wana ngawa ya gi a uan. Chik chua a ya chu, chau ka ya kung, ki chik diki ngaw hong, ngawa ki vala yin sing digi ki wana ngawa yan, ki malit ng kang hi chik digi a uwa 5,000 randi a ya malit ng say siyan, kang sing digi ki wana ngawa ki a chu aga kunan. Mui yak lang kim a chong gang di game kuti sa mugu game kau kang e gan de yang a kunan kang he sung a gege kong a chik ang ge veke yang a yang gea chik de yig de ge chu su bi san ge su mani ge de chot kum sung wa tisa gang a gani kunan. Don a chuk ko ke gang kuwi ngang chik de game kuti kuni sa kuin chik de gea wa er dri ni khan ai gani kunan min bes taxi ngwa ke besan kan sak de ge chuk ko ke kuin gya wa standard ton ke chik de ke magun zon aya kuna ke mpo malangan ka si gyang hade ke chik khwa tini chik de gida chuk ke kwa to cha sang kwa sa ge ke kwa kwen yang ki ge ka kham su bung gang ai khale mang ke fela khait ki vi koman ti mai mushi a chik de gya o ku yang khale mang ga ta ke yi gya kham kham ge so be sang a ko be ko kang he ge ko tru ke ko be a to ke gani kuna kwa chik kwa akha gi gi da chuk kwa wa ka he to kho khik gi chuk condition sa cha ge hm ka sin chuk tin wa sa ge sweeteling a kuna sa gi gi ta gi kong chik kwa cha gen tin gi gi sa kham ko khui ki thon a chuk kho ko kang aga chon ga ni khunan chik kwa dri kang sing ya kham sin de sing gi da chuk tra ko ka hi fa fi gi hm gi chuk sa kham ko khui ki gan kunang gi a kap se flak tang a ya khunan veslik tuki yang hiki o plisa ng ayukoy hana ko gyan ng hiyata ki ting hagan chik de gira toy ngalu kamo kuyan atroon aya gani kunan ka ang he singgiya kamsun uwa chik go yang hi khabitam ni gigi mungkoy sa akuya ting hagan aga gani kunan ka ngaw si ka ang singgiya kamo kusi uwa chochi ayin gulupu ngay ka ang gigi mungkoy kuni sa gani kunan ko ang hi chik de gira uwan wal then is aya gani kunan ka ang he singgiya kamsun teki dihar de chik chwa gigi rin mungkoy sa kuya ting hagan aga gani kuna ki kari fontein aya kunan. Dawa yang kawajik de gie tuat ali kama kwe gia oa faifi aga kaw tenik de gie rengwe sa kui ka hi ting hagan de gie ngwe kondisan. Ka ngawsi ka sang agia kamsoa nakam ki gu aga gani kuna ka hi ting hag de gie tuat ngalu kama kwa fum leni aya gani kunan ki mini bes teksi ayi vikoman aga chongan. Kula chik chuan stenik de gie ki gugin amakan dea ki mula ya ang aya gani kunan ka insi gia ngwa kama gu sung wati mha ka ang de gie toge ngalu kama kuya gani kuna kwa ng. Chung hmm ay fasi. Yin ki gie ka kam kama gu sung u di ngwa ki veta ang aya gani kuna agia kam sung ua dolims ay chung ngwa ka ang de gie toge ngalu kama kuya gani kuna kwa n kan si gya kam sung wa na chira ayi gani kuna ke ngam kan chik de gya wa tek aga gan ke ko asim de gye ke ngumayan chik de gya wa sait ke ves aya kunan la ka on ay tini kalima nga sing de gira chuki ngaya gani kuna wana ke gye ke amakan dea kan chik de gya wa kula ya ng aya chongan kam sung aga ngawsi si gya ngun ya te ke ngulik an chik de gya wa masikun aga gani kuna ki chik chwa dri chik de gie te ng hula ya ng aya chong ng kang his teni gya kam kam koi sung un mali chik ng kang hi chik de gya ua 306 million dollar aya gan kang si chik de gie ki wanan kwa ang si gie ki nguma ngum ka hi gya ua tek aga gan uam chong hum yi ng hiya yeniri ay fasirik mcha wala diwi chik de gya ua tiwiri kham cha gya sa ng hum yi ng hiya kwe damwiki iska FM.

0: Ahana, ti morsa ni program si tama ya kwan si program ni kung kago ti Monica Nzunga revertin moyo.
1: Kim cha wale chigde ya waleng ke yenirike SK FM tam cha wala ng yang him cha gya sa am cha program yang higya o morsa ni awa ke waleng ng tam cha gya sing ke chig kocha sang gya klik ako program yang yasiga man ngomik ya wami revertin moyo ke chigde ke Monica Nzunga.
0: Morosani program sa kiti ko magoboris kajien tay karatwa koko. Bunga na leseding takliteng ka oe. Kuku apinten nor kapo profensi ki anagotina. Kwiri jingye kwaing wakati. Kleni kia cho sen odia khana ki muiko takwita. Tama ngoko jia kuita wakwa kwea hambe. Kwa ukarate ko mago. Bota belo ta tisi na kuha hautu ka sure ka tona uwako aungkwena. No manga uung teksi a te maklo fer ina kengeta. Kana ane freestyle department de kwena data zaro kai dao no hautu kwena wakate. Ina muwa ko tesi ka ina zaro kai zi am kawana tsega kata. Program te kheriati kwa tesi ya kukomago. Kapsta digitin tsu kai ka o khana ku tsawe e ya ku a gata tim kai he hisena ko ha EFF kwena no minister ya city anigite mana ko te kondita a go tsi de ko mkhiri na go tsame de ke sia go dwere ka ma dikwati kwe da mbori ya de ko mago
1: kim ja gi sa ti kim ja program yang he gi ya wa mursani a wa ki kalak ma ti gi ko utwan Lesedeng ayah bunga yang digi temukama kua ampinten ke norkap yang acuang kang hi acik digi cong hai awati kang hi giak wa klinik yang ayah gani kunan yang digi tuang ng hi habit ayah gani kunan kang hi giak kamsen. Pucha pelo ayi skola besa o teksi yang gigi kang u diwi ke freestating ay kunan ke gani kunan wacik digi awa mangang ay teksi fer ina khang kang hi agia kang o departamen ay agien trot kam kama ko isang u pati ng kang ising digi chong ole diwi ke skola ay gani kunan cha program ang hufasin kung kuim aga ngaw si kang digi ngay kama hufu ke kapstating ay kunan yi agia kam sa u ole ang cik digi awa EFF ngawa ke manester yang higya mali ay tumina ka o gani kunan kam cha wala diwi cik digi awa diwiri kam cha gya sang mi ng hiya kwedam wik iska FM

tsame tekete mono tsanti o ntwe ere ke ya go ngcese ka radosi x ka fm sekino te o bori a ntsa o ka qisa rati ya fta kapunda mboronga he qwe ha he ntsa gore go itim police ser sandim fani nkosi me pretoria north se o landros ka ka oske tibentona ga yuli ngwe mka se tshonya go ita Nkosi ncema nge dimqwe mke khoiko kya muti sisa qude IC Pretoria North ki hisana ti tsamska jawo qon khona police aki si urti aki ngasi ki qanti ya di police na ki ti document eji mboronga mwana na ko haji ta khono aki a document ji ki di qantsusa qhana kara khwen ngi kwa qogoje a document ji mwana qoji no aki si o en kha si skok granati a de a de di qhao a ta khono 50 days ndran di sai si di tre a sire di a mwana nge di ngweski khama qwasa ngo khama qara ko te ko qaiti di a kweti ta makhama abasi o ta khabana kha si khama go nyama te vieke ski a kae ka khona qeretin qehe a si suna ka ta o di ko a ni khoma sika ha u to kaina kae ka ta kwa ta ki besa a ta khono qeu di besa ta kwa ta r nyegender ta dauma wenga si standard ton ta khono mogenzon pumalanga ki se susana ko tin ka si e kwa ta kuye karamate kwe a gemeenskaps veiligheid ta gono veiligheidskakeling kiteko a muti musi a kat kwano khanango dot kwanxo go sin sana tan khana he si nxe kwe mota a kuruna ta a ha u to a tung karata ngie kwa te tsamsika dive kwa tataki qa ku a tesna ta ta kama aga dikwano aga kwena ngo sihisana tawa ga tsata no tsam kwe a spatra ka kya ka ti tsam sika nga da oki tsata tsam kwe a kumata tamagano hasa dri kwena kuye 20 no 5 kwe a kumata kwa ku di kai tsam ku a kapse flak te ka hisana ta tsam sika polisa na ki kuye khate kwe a Wesley Twick anga dukwano cuche ncamkuhe akokhom a o triki kuye tonti nokcuwe a cumka akokhoma kumoti am a amaklao kuklao ko tshitsingrupo hiye teki yangiye ti camika retreat ki akokhwe an ota ngiye ti a hewutuwa ka klao ko am a ngiye ti yo kaha nkai ncamkuji doite kwano tshitsingrupo a hiye teta drika de kai amku amu te kwanu nka osi walich den ki cry fountain ki aki tui kha khwe a o ta no drina kumota no as ana nka o ki twa 5 kuri de ha how to aya ko ngote khwe ta ma u ka esi u isika kumoti aki yae ko am ki kawe ku ngeti ama taxi de o ka mfuleni ki ngai tsamsika hambe ngo di hisana te yo ka han ka go ka go di ki go iko ta majere ki ka te ko ya boris o khere o ya musi o a genska po he do lem se di muteto a ki ja o karata ha he ne khere ya ka khona a ka di kwa gano gana si o roti an tseu di nka o a ti ko no mete a fabrika a tek te tite do lem se a an kwa a go rusa e go sina go go nhe go ye di ka o o ka set verse ani a mo si o ski dindi mboronga go ka a ta go no a ke ha ke tre mata a go je go ka tema ta nngwe go ka mke go e go kya mota a gende re so ani ja khas na swere go me ding ja o ta go e gan nye go twa ke mana go nngwe go e se go ti gana tseusa tsa ka kara ja o ti kwa na ntse ka gana ja o ti deko adwelemse a tunka kwa kutrek amdia ana twa ke mana go ta disika dridi mboronga kwe ke a moite kwa no mexican ka twa kwa ta
Nkana te ku jama jama kwa ku sesa e kungo tiki khana si uruti aki teke a ta khono chemikali ata a khujituko a moi no 360 million dollar ka tunga iten sidi a. Ata te ya hante o tue irisu bori he a khiri khiri kwa nye no khabana bori te kikisen ekska FMC ki tamete ki firi ire amno.

nung kausigan wa kang wacigan wa kang tani kang awi a cian tani kang wacigala sing kika im cawa firstan kuaga cawa sing kuaga kala kay asing cigi sing tage akwa tisaka tama gi rigaro eh awat tisa cigi sing na gi rigaro eh he awu jala cigi sing kana akung kacir ini kala kam kay cigi mangulitaw kala kam akwa tisa cigi tama tasa dage akong ngam sa dage kacwa cigi he kang cao tage wacigi kang giam ca cigi kang kamam ca kang ca ware kere game sa singko ka uchi game sa firsan ko sim sa ngiko ka ka ko nang ngwan game sa aka ya eres ta ka kam sa aka ya guka m sa sine ka uchi na kam sa kam o kana kang au jala chi na wa ka imana ya e kya kin ka gya a ka ya kin na ya kin u ka uchi si ka e to wa pas ya a plani a ngno a na ni su ka uchi si ka ya ge chi ka gang chi da ka wa o ka kha na ki papelun do a kama e he a wana chi si ka na papelu e kama ya kama chi si ka na kakuin ngoko yo kakwe tamkoi da sege ni tsana mutu wala chigbe khota tsala tsala da nga o khole amana nga o gang gang ka wisi ndwa o gang gang tsa ke tsumsa na chigbe kham ngam ka par mi angai ngang nga chiga na ga ke sa go kham kana tsa ke sa go kang a go le tsa tsa ke a go ka tsa tsa ka tene ka ngwa o da a tswa tsho ka fokus kham go tsa mo go lungisa da ma a nga ke go mo lungisa a ka tsho tsigbe ya tsala wan tsige age sa a ama ke ke tsige ke khang kwa ke ka wa ka ka tsali khamo khoi o ka ka tsot am da apa si a nga hung o jala ka tsika nga hung to ka tsika da kana ka hang tsige a ngui a plan wi sisi o ka ngui tsiu sisi ka e ka hung apa si a nga apa si a kham ni sanga ke amane kho wa da tsiu sisi ka na to o a plan sa la ma amane o ha da ya jala sa sin ka wi sisi ka ndo wa ke tsige ka khang kwa nga am tsa nga am tsa tsige ke mtsamane o ha da amaka re hichi gai samana wa da chigi ka tuam sam samana wa da chisi gai ka jalam sa kala kam ki asin chidi ang luta da ma guma kona u kula chigi hitan avindika solanga chigi he asin ka he ama chigi asin ka he a gai ka ka ki mato jala chiga mato to chiga khusi na kang ajala kwa chigi he ka ani shi ko ka he asin ko ka mja fite ngana pesa wa dj kotin si ko da kam sa da ke tetelela mo mtu fitinga na mtasa ke DJ Kotin sasikode.

0: kwe chun kwen kwana wote tinve nte tinga siki wotu Africa kwen kan on kaya jite ngu kore na hewe kan ngu kan unwe tama wote koro iye hindi no makan wote tek ayo nga te saati ngu sobe kek am kwe am mwen kise na kuhana hea am es abia
1: siye
0: kede kaya nga te kaya kuhu mo sobe sa kuhu

Exka FM 107 xinxeke niyakala ke mhlesam sofithi encindwa ke camtsha ke qimanqa cumke ke klala ke zinga ke camtsha ke titi maka gqume qhamoko ke qumanqa ke mhlesakhe msofithi encindwa ke wola ke camtsha ke 3 camtsha de ke yenen fierta ke chimba ke mhlesam sofithi encina ke klala wamsofithi encina mhlesakhe qala camtsha ke mhlesakhe titi maka qhoqa qonqo minqa ayi bi vika iqala ke mhlesakhe maxa ke qumanqa cumke mhlesakhe singe mhlesakhe timboy mtsangxe ngxawole mhlesakhe mtsangxe yata ngegceke uqhuthele teke kwida ngiqala cemtsume namse Abraham Qatha kwise ngimtsha xoxa ngiqala ngimtsha samtsha kwika nake tsawu ayi mtsha xaxa akwe ngincede ke tsawona sike mtsha akuqoya uthi mtsha apha ngeqothi mtsha ngumqoya wa mtsha singhi keke kati makang mtsha sangxe qoko mtsha ngamtsha afristana ta nquda singhede ke neka kwita mkhoy oka kwinga ta kae kang pasika panga ka e okay pasika nga uzala ka tsema wa mtsi aqhaya mtsha ke ka tsowa tsike he qala cemke mtsha cinde ke tsike ka mtsha ke mkhoy tsike mtsha ke panga o tsike mtsha ke sing kang a uto camtsha ke tsiwisi kana ta kang ngde ke okuyika iqala kang pasi mtsha singa qo ka aqhina ke ka tsowa tsika e kana kana tsamusi se o mtsha sine ke tsike mtsha ke o tsama ke o tsike mtsha ke o mtsha tsho ngo mtsha tsho ne shi ke tsika na kang a u jala o kang ma qwa ta u to camtsha ke tsiki singa qa kang tsiki sing ka tsha tsi ta ka wisi kana kang qo mtsha ke ka qhinda ke tsike mtsha ke o mtsha tsho atwa ka singa ka o mtsha tsho atwa ka kona ne shi qaka singa ke tsike mtsha ke o tsike kang mtsha sing ha qwa a wa tsike ke himtsha wa kana tsamusi se tsike ka mtsha ga kana tsamusi tsike ka mtsha gulu tsike kana tsamusi ke mtsha nga kana tsamusi ka pa sim tsama kare ge kana ka mtsha sala ke ka wa tsika no ka a qo tsamtsa ke tsike ka mtsha anu da tsika na tsamusi ka mtsha ngo ka mtsha ke kana tsamusi mtsha kham kana ka mtsha sala ke ka ngo ndi ka qo tsamtsa ke tsu ka tsu ke ka qo tsamtsa wa go ye wa ijala sen go ye wa ito go ye kama camtsa kuyi yenzela camtsa kanga qo camtsa kanga uzela camtsa kanga oda tshisi kana akama tsaki qala camke ke ushima amani ya singa ka amani ya gwa ka amana firsta na gara qala camchi ke kang a tsunga wa utsike kang apa sia ngina ma wa mchi mchi ma plani a tsunga plani mchi ma qala camke a khama plani ta uzela ca tsasa re ke ke ka ushika na kang auto wa ca mtsa ke tsike mtsa no da kha tsumsa na qa tsike mtsa gulu ca ke tshoqo ka qa ke tsisi kana kanga long samsa u tsisi kana kanga khamsa te game tsa pasi mtsa ku tsang ku tsim tsa ku panga tsim tsa sengki tsige a o he ka tswa jala tseng hedi ki tsana kang duma ngwe mtsa ki ngwe ta ngwa tu tsige he wa tsi jala sing te ka e mtsa kham tsi ka ga dang o mtsa ga tsi ga dang mtsa sendi ki tsana o ku e kam tsa a u tsa tswa ka mtsa kham kwa ka tsinji kwa kula mtsa asing de gini tsige an kwa tsi kwa na wa o kwa a udir do ma kwa tsi ka a firstan tsi gisin da tsige hi asing ha kwa ka asing hi tsi gisin da ma tsi gisin khale mangi a kwa asing ha kwa ka ki tsige a gisin kwa ka asing tsiga na da ma tsige a gu kwa ka ka kwa tsi kwa asing tsene ka kwa na firstan ka asing tsene da tsoko na lika ka de o ite tin wa o wa kwa tsige a tene kwa ka da wa kwa tsa sine ge titi sina mtsa asing tsi gisin da tsoko na lika om tsa singada ka wati jala sing okay mtsa tsa a ka o dir dem tsa khatsa kho khama tsi bisi kana mtsa khatsa firstan da ke ka qwa ko ke tam kui o ka qwa ko ing kui da gona kha ka mtsa tsa sing nge tsi gisi da mar ke mtsa tani tsa a ka mta wa e kha wa tani mtsa tsa sing nge ya gona da ke ke ema mtsi mo pasi kang ka jala ka mtsi mo pasi kang o to ka e da tsi ge kala ka ha jala ka tsa wa kwa e a ngo wa sing nge ya tsi em tsa sendeki dawa titi an hunga sin tsiga na utsige sin a singa da ma atoko na lika ka mtsa sana ke tsoa tsige kang mtsa ke o mtsa ke nga o mtsa ke panga tsoa nga ke he ama ke ke tsiga na sikang a utoa tsa mtsa ke ke usiga na kang nde ke tsoa kona tsinji ke tsoko na tsao da tsige qala kang mtsa nga ya ga tsige qala ke mtsa nga panga ke qala ke mtsa singa hi he kang mtsa go li tsawa tsige kang mtsa go mtsa go tsa mtsa tsi wan kawa tsike kang adu du kham o adu di banga tsa adu di sing he wa bona ta afristana ka wisi kana ki amana wa ta tsike na to amana wa ta tsike a jala a tsi sing de ki kana kang a tsinji a kana kang a khosa a kana kang a u to a tsa ka wisi kana nei ke ke mtsima kang jala a na mtsima tsuma tsi sing de ki khosa ga tsike sing ge ka tsinji u tsike sing ge ka nqawi u ta mara ka tsowa
chike kanga amagi ka kwangkwa amagi ka ka kona ngkwa ta akona singa o akona buka ta ka e anqo khama aqama khama ta titi awasinde ke chika na qwa qobona ke ngkwe o ka qwa qobona tamkwe ta awasinqheke kuna ta achinji ke wishe na singhake kuna ta ngawe ke wishe na chike qala kang akwa sa chike qala kang awi wa chike kang apanga cha u chike kang jala cha ke ngkwe panga ngkwe guchi o akwa panga ngkwe khamchike Chisena Kaganga, Kamsa, Kalaki Kakosam, Sadim, just for stand, Missing Hill, Msima Kang, what's jealous, Msima Kang passing Sega. Mana, I am warm, Sisari, Mana, Wa, Chiganga, Kakaque, Chi, he gang at Agamina. Titania sad again. Kae Akunan of Akaya, Kat Aki, Kaya Snake Zella, Kat Aki, Chi, has I got Zella, the Senegi Tanaganga, Tomusi, Kat Tongchiagi Chitwa. Kakawa amuni ya eha kala dumna ki ni gandi chi chimcha kogani chimcha mtasigama ta makawa ang a chongji tua chiga na gani kete a kui tito chana gani chongji tua na gani kana kumsi chia kui chi mtasigama chimcha kokango kui ang wa ang apanga ta ang kanga kwa ta ang kanga chongza iti tua ang kanga apanga ta iti chi siga no ta kawa mtasari kaka kwenye ki chiga hikam pasi mtasingiawa mtasungusa kama kuna ngeki ki kanga kwa samsa kanga na kwa okui ki kwa ya kwa kwa kwa he angawa kuna kanga usiga na kanga kaya usiga na kanga kwa ngaya ta chiga kanga pasi au pango chiga pasi au kam o mchima wa chiga asing ya kuna Atiti ma imam chima apanga chimbu ma imam chima kang a o ngsinka ke kalakam chige ma gulika o kalakam chige ma kamo kalakam chige ma no daha e da mimana wa da chige ajala anga wa chikwa ngofa anga wa katro ho da anga tungu ujala chini ufa tung kuma chige ufa tung chige toa da mchima ujala chiga na wanti sagi ching ege ya kato chikala wa disiplina mana kaya anga to ya atotoa nisi chia ajala atotoa kumchi a disciplina ya chunga a ki chige ikanga no da khamu chige atu khamu ko ta ka tsam cha pasim cha tu tulung sa ngsing ki chima khoma chima jala hale mando ama chima kang pasim cha singam chima kang pasim cha ga chima kang pasim cha guli cha chimbo mana ang afristan ke ki chige ma sing ka ko e chige ma khama ko e chige ma guli cha ko e ko tam ko ida ka ko ngko ina chima kang pasim ma gare han kala chima kang pasim jala ko na ngasing hai ke ki chige kao o chige jala kwe ma wamchi ta kala kam kai chige pasi ma o makwa sing hai ka makwa kham ka ta inga kawa afristan ka makwa kham ka ta inga kawa sing hai ka gawisena ka ngalung samsa gawisena ka khamsa gawisena ka khamsa tiki chige kang pasi msa o jala wa msa makarehi msa mana mana nda nga na kang chungchi aki chikwa chiga na kang chungka mana ya chungchi aki chiwisi si tasebi kwa ma chige a khoto a chige singe ka tia kama khurupu na khurupu chim se sindi chi a gan khama chima odong ngam sang ho to us ni sa gini gandia e o sa chundu da gini dawa ya e ka jono da khaya tia sing dai ka khoto mo ka juge ka usa gini gandi mai tu sin dawa e ma kole ma no da gause na kang a khoto ma ki chi sing na gause na ka chong chi a ki a ka sing van chinga a ng si sing da amana jala khamu ma sa ki ni dawa na wa ya kanga o dawa na wa ya kangu na da ki hurstan chi ya sang ri mchi ma jala tam chi ma wa chi thing thing kona kang ateni pasi ani si ka ting sing hege ki kai ma ngwa chi ka ka mu tu chi jala sa da ki ka wa ko a khwe chi ka nga tu ma gi chi ka tu ma gi chi thwa ka nga chung cha gi chi thwa da out ma cha gi chi hi anu da kha kutu makali chige kang atu dagawisi na kamsa singi kala kambi ka imsa titi magayang kutu kwa imsa sana imsa fiteng ina gi achi bimsa awa if sama wasa sound wa gold fish sa malau akta imsa ki kala kambi ta imsa titi mae sa pas imsa singi kimsa agulit ka umsa kamka e hikang wati jala sing kakutuwa ka igana imsa ki o o kakutuwa chige imsa ki pangga kang a kamsa kwa takawa chige kamsa agawa ka na kam o kamsa agulit ka okam sa tung ku ka kem sa ga ya kam kana kang akhan nam sa dege chige hewa kha u tu si ke pasi kang sa ga ka kon kha o ka kun ngui ku ta ka ku tam ku ta chige ka fra wa kha ku am sa u chige ka kana tom sa ku tam ku ta sa sam sa fitin ngin lo ga u kam sa ke chimo he akam sa ke ku mang chum ke ya firiri ke ya chig jam jam sa sam sa mona tang wa khung thali ta ke khoi dam ta if sama wa sa sam wa go to his akam sa

0: Für den Klinger SKF im Bang mit dann kommt der Fliss und Ange. Was gab es am Minister an Akwan, wo Ivan Meyer in der Nintake? Provinz an Ge Yakwan, bis wir die Kammer quiz in Gedanken, Ge Kawatik an Dui Glöckl an Gitak, den die Probleme an Akwan, Plastik Ganik und Akwan, der Meyer in der Nintake. Gang Hege Kammer quiz, Begang Begin Close hier, gegen Begang Kundisau und Molin Squad an Akwan Kakrisi, Glitcha Tamamakwan. Ya kawin hanne ka kama ang tete na kango unwa chan lika lo chan ke ka parisisan ke tsu si ka sa hung ke ngai ka parisin kang ke ibigi sa ang ka ang netawin ang tan kachung ko to kachung kama kwe ka usi kang tsu gira kam sing da kalik mo diesel parisisan ke kan smisi ga kang ko gising ka kama kwan ng ti ko tung ke ka ku kam ku ka tsu ke parisisan ka ko ti kama ko kan smisi ka ma kwan ng sama skuning tsu gira o ta tsu sa jala kwa Nur kapu di departemen ang hewa pati ng ali kalua kusang gitu si kina mga kwa distrik ng tuin am kakitang doi cakwa na kapu tinjik awan sin di sili lupa tila gitu ng pati ng gitu asang gero ipat kling siya gani kuna urs luf ke gani kwa ang gitu ng news wait veil kuna si kuin am pati ang kalfina sa vis kapu kharin si gani kuna ke lili kran sa middle push kuna ka hau huk gani kuna si am di patla pati ang skog su gira tinasang ka ang skog kong haji li kalu kao kli kao sin bichu kong maga kaya tiya kwa ang teko ba chikang kwa jala sin ban ka ang kifasin Demokrasi Republika Kongo wa gichwa sang yi ufe ni kambuta ka ang wanguli ng kubakain gichwa ujala ka ke stata ang wakin sasa si kanselir ng ang ebola gira kani ang ekwanda nasinala Nuasan kecuali jalan kering lagi Belgia kan sekutu senggih mas sekukan aku lagi kan kangen Denmark sa Chile kecuali dat kot aku lagi kuang mulai ni kaku kita bola hea Amerika Mexico Kanada kuang ngah ialfu ke Juni kang himulun kupang ada Kongol Kongolo ke aku Spanish kecuali gi kang kula kini di Siwen Nanti inferen si minta kita lagi dia kubun nak ngah bola wah dan mungkin organisasi yang sih bicara tu sudah kamu sih ibola ke Dr Kongo mungkin kang ke Uganda kau nak tu nang nai kamu kita sih bicara kau Chris kau kau di gusar sih dah kuasa wah kau cik tu sih honor tu hal tu sih gimana nak ke ini honor tu ni akan diarah hal tu bagi kau kau nampak wah firu faham kau nak sama five film sama kau SKFM
1: Sama XK FM kifir iri ama ko 3 minute jinje kwa XK FM ki mbambara kha khuke ketena di marats bera khu bori shara matiram Veska posi di minister achara jao ak etar maklu a Ivan Meyer nga desinu Tse ka barats an tuwa ko a twa khuwa amukunda ki hiyati a go chara ane jao kwen lak an tsu nisha khana ki kya gara khwati dam Achara ane jao ji tsu nisha khuwa awoti Nungkau teh kau yang borong gaji ah saya ko tahu sama khatim. Mayer nga teh ha si nusa dihambe ah. Bekan klu si rejuangga ah nungkau si mada wasta anu jejak aku ite ah. Go khana ere ko hujiki an klu si khana ti ko hongka di tama. Amat tawa nga ta si nung go ni disela di paro tamat andiro teh kau he. Jingkau khan ki dawak lo ji tako tawa khatim nungkau esha kau he. Go mui de kwa nmburunga ji a ji a go kya kaira khawta ti go mburunga ji chara ani jau kena wo ko jima. Mukunda si hurumende na ke tam ka nga ti sinu ni barana a kwa jeho ate hiya ti a miliard randika si sai si jeho tesena ti tam. Kuni pa presidente ma Paul Masatile e shika te kuku ichawa gu a ji a tau a isi kima. Am akwa huita kwa igu hurumende na ngu kya njara kutawa kwa program ji ni hautu dingu yendiru na kutuwe shusha na teko he nise kwe sika ngu belasteng angu ikwe he ngu kaika iti tamakhanu ole diparo angie tivye kejikit ankom kara shusha na ti ni kungu si mada waste ngu jizak aku itik amkim ni shusha na he mu iti kwanu disela diparo a se ko ataga shuye khati no parlemente ko na koroka ate go paro a charaki go choji jao kae ko jiga go moedi khwanu no a go jik amki go unwa di parota mate shushena go tam Nurka posi di departemen de a dao na jaoji amu anga de tia dauji na makwa de streke ki kyaun si na khati barak an khomate tuwa tikim. Iya makwe a zindi sile lupatla anga de sine dauji go kwarena kwi tinji rui pati nu klinchi e dao he takhono Urlofskloof takhono Newoodville sa o dao hem. Te o dauji kalfinia nu veska posi khrenji anikwe he nu Lelikrantz Middle posi ne ho huku ka kunga kwe gwa na waka kyaun si na ka tim. Lupatla dao jao ka kwen anga ata sini ina keke ti go dao ji a kyaun di tami te ne kwa na ka dao ji an tau ni sa jakuro kwa ti kwa na ikim. Borishi u khirwem. Demokratis Republiki Kongo kwe he khana u ufen kampu yengo ni huji kare ko wakri go bora si ko te ufen oi tiye kaya ko tau doropa ikin sasa ki se ko kain karakwata ni ebola he kamta ane awunja arako tra te kim. Awun si Spanishi awasi ji a Belgium ja chwi ngwe nuk iya makwe nga te sinongo wakri dati wakri ji Denmark nu Chile ta tae yin kwa kain ja kungo gudam. Bora kopi he ngo Amerika, Mexico nu Canada ta hinya te he yalf yuni ke nyam sena gwim. Kongo Spanishi di nyam ka ngo wakri a unji arako wakri te a ni tinfiren siyaban ta hai ki arahink ekham. Una ugi choko a tema organisasi he Ebola a DRK an Uganda ta an tau mboronga ta se ko a kara khatim se sona ti khwe a se ko ho se na khati jwanga ki hunu hona ti nyakhan der ta kana a jwanga ek am ki se ko o khatim fir iri borisi khero kha a he khabana khatu bori te ke se ngi tsama 5 iri tsama go yom

Exka FM 107 xinxeke nekanake mtasamsa fithi encinake ke icamsa ke kumanqike wola ke gqoma iqhamuka necamsa de ke fire icamsa ke 12 monete ke thimbo mtasamsa ngxumunete ngenxeke yaqhumutha lete ke kwinda ngiqala cam umaye mtsawola ke ngxoxeqwa ke fire ngqinqin mtsake kumanqike nemtsale lima ke ngxoxeqwa ke wizike namtsaqhamsa de ke mtsaphasi mtsatutusi ngiqala ke mtsaplani ke ngxoxeqwa aqhamsa de tsisi ke namtsangxite ke tsisi ke mtsatshawu tsisi ke mtsatshawu qhama ke wizike mtsapalapala cha mtsasende ke wizike namtsa outdoor cha mtsacike ke qala cha ke mamthi mtsadwinqa omoni ya mtsaqala alongisacala mtsisake mtsakoyika nakhe kaqeduma tsichoya okaqeduma tsichoya axawo qeduma tsichoya axaxa qeduma tsichoya respect qhamo qeduma tsichoya yaqinga kene kawishana kang pasi ka gulica kawishana kang pasi a nqa kawishana pasi kang axam a wa tsike qala kang pasi mtsisin kake kang tsaga okaqala kang pasi mtsisin ikang mtsaqotho yas alongisacama kuno umtsaqotho yasinqheke kuno tsimbo emam tsima kang tsa plani umtsima kang tsaga Tega wis kana kaya kam sari kim sa sing hei kaya kaya kala kam kaya tiwi sisi kaya kang sa pala pala kaya kala kam kaya tiwi sisi kaya kang a wa msa ai ai msa mana ya msa kim kam sa kaya kim sa pasim sa kona kam kaya wis kana kum sa pasim sa kona kaya wis kana sing kaya kim si ma kang tua kala kim si ma kang kala kaya kajalam sa kim sa sada kaya tiwi sisi kaya kang a tua kaya wis kana ang teki ala cam ke eu ciki pasi kam sing oke kala cam pasi sing kawa awan yang kaki kai kam sing kaki ngom sing sing kai kai him safur kai ea nawa sing om samana kai him sing kaki ngom sing safur stan kaki kam sa kam oke ciki sa ama kaki kang sing gat ciki sa ama kaki kang sa sing ya kona akam sa tiki ina hati sa tuisa ina hati ya atuisa wan kang ngi ina hati ke eh solanga he a kham unka ehe anisi tsau mana ya ehe a kanka unka ama kikawa tsijela sing ama kikawa tsike kangto kana kang ta ke kala tsam ka

sentiki kawa tsiki kang ina khatsia atwisa ina khatsi atoa ina khatsi ajala a ina khatsi kanga kama ka a ina khatsi ka ajala ka ajala ka ka a ka wan tsiki kang apa sa sengqeqo ka utsiki pa si asanga ya qoqa ngqika ya ngqeqe ka ehi awuzala ang awuzala amana atwisi si aturuta asengqeqa avan aturuta anwa kuwi e he ijala kama anwa kuwi ye yang kuat si jalan sing oka engke ikang asing hea kini ciki pasi mau jalan ciki pasi mau tua e kau sih nak ngalung sam cawa kau sih nak kam cati ki mcama ni uha mciki mcasing mcama ni uha mciki tua mca cawa ni uha mciki jalan mca wan kau sih nak kacia kalat kam ke hea asing kuat si kalat kam ke abahan kuat si kalat kam ke alung sa kuat si tangi titi akang nengolung sa cakto hustan ka at kosing hea kong oka guci ka Taka ehe akasing hea kwa kau kaya kau hustan kwa kakak ama daki apa si aku naku kengka apa si aku naku bahani ngoka apa si aku naku guka apa si kata ku naku cow wan eh kaya akak tutu asing hea kakak wakil dini mcik ngama kula mcuk ikan ngaci mcik ngama ki mcuk bahani cow mcik ma oh ta kibindi kami da mcuk lagi bahani ngoci kaya ni nak kau sing hea kuna wan ni nak kau hustan kau sisikan lagi kuna wacik ikan pasi mcik sing hea kwa ci om sa sang hai ko tong ko om sa pa sim sa long sa kham ko ko na ko si ga no wa ci si ga he kang ala cham ke a kham o ala cham ke kang a long sa o ala cham ke a kham ya fur sa no wan sa ra ki ga ki ke a but and now te ki mana ng ga ga jala sa ina kha ci a to a ina kha ci a kham a ina kha ci a jala a wan ci ge he a o we ga ka jala ko wa a sing ri u ci gi sing o a fur sa no ci gi se ko na wan ci khri si ge mse sa ta ki ka wa kanga tuk aku cikim sa anu daka kanga tuk tuk maku cikim sa atum sa atum sa ngawatu kanga o dam sa afristan u cikim sa kuas angri kanga o da cisi si atum sa kanga ngi daki sa pasim sa kupangam sa pasim sa kukum sa pasim sa kui ga kawisi ka ewa ci jalasan kawisi ka e he kanga tuom sa sa sindi kalakam ka e cike he angwa o cike akang kui asin daki ni aku ingawa dawa tidak auto tu sah. Over tang kenal dah ama, over dah ama ni akuan. Over kenal dah ama yang ni, udah hatu probir kuan. Tapi sedikit dah ama nak kehas awa. Oh, ama kini cingu yang oh ya, auto tua kuan. Over kuan, dah awa titi tengah am kamu kewalat adu tercia. Seng hei tadi ni, cika ang ketua, cika kalak ang masing tak awa cika hei. Doha kiki, kawat cika doha kiki kikunisa ka doha cika hikang kita ma awak kawat cika tani kang ada awak kaya atau awak tani hutam tau kawat cika lagi. Wan kau sih sih kan angin lagi. Cika angwa sing, aku sing lagi kau nanti ni cika mau kau kiki ngang. Oh awak tena kau ngah lagi ni cika mau kau tawa tawa. Tapi hak ngang awak tu tuan ni sih kau tena ngah lagi ni. Kalau mungkin kiki kau, kalau mungkin awak kerja cunga awak kerja tu kau. Tama aku lah. Titian udah aku lah cua, aku lah kau nanti. Hian udah kamu kau. Oh ya tu kau kau nanti. Atene gi ngam sura ngam gi atsi gi atana o kawis ga na ka atot wa kamsa ka sing hi dege chi ka gi ka o ka gi au chi gi he ka gi bahani kwa makole maka gi kama okole maka gi kunga ta kawis na ka ha kana gi afristan ka ka ngsim he ka wis ga na gi chi kala ka ma kamu chi kala ka ma losa ndi sa dege ina ha chi a atusa sudra ka e he a gi a ngka e he asing hea ngoti kwa asing hea koti kwa afusang koti kwa angredege chike kang pasima o chike kang pasima tuwa angredege mwane kwa wa ta asing hea chike mwane kwa wa ta asa ake kankwege kwe tamkwe kankwege kwe nyinkwe wan kawisi ka nakandige chima kalaka ema pangom chima kalaka ema om chima ki kalama kango chima kalama ngom chima kalaka manga ta afusana ke kona ta asa ngredege okwege kwe tamkwe na okwege kwe nyinkwe ta ka ema kam ta ka ema ngwa ta pasima asing kake cima makuan kalimai. Mereka lagi kuat cikih agi agi pangga kuat cikih agi o tengah kuat cika hikang akan kem ke kalau kem ke acau hal gulit a yang makerah kalau kem ke acau dah gulit kadang amar begini kehititi aku tak kau kem aku kuah amutu asal macam nama amutu afirsan cika na kaki amanin kuah kau sih cika na tak jala amanin kuah kama kau sih cika na tak sing hea kadagi cikih hitu wami e ucikih kampasi malung sa ucikih kampasi mangua mawam ci akan kau kena kang asal hea kuah cikih cikih kuah tak kuah saya tak kena kah cikih ngangawa a sikon ngangawa a sikwe ni singawa a sikwe sangawa a kaya cikih kamu jawa nangawa a cikih ya kuah ngangawa cikih kuah na makli kaya hati sa a oh ya tu nahi kaya cima o ta cikana aku nangawa cima o
ta chigana gya chimal kao ta chigana atim chimal kao ta atini apanga ngo chigana chimal kao ta agona chukui wan chikona kyon ringa wagi chigana ta chigi hagza wana ngo ya mutu atis awa ya mutu atu ngai kada kana ka kaina ki kaya kuk eng wa eki ka usi chigana wa ya apanga ngo tunga ka jala sing ta sindi ki chiu si chigana ki chigi ka kan kukro chigi ka kakapanga kwa ka waka oda chiu si chigana makle ki kama kwe a wan a kam chigana das ang hai te ki amani kwa wa ta chiu si chigana ajala amani kwa wa da chiu si chigana atu furisan ke ki magi kya problem o magi kya magi kangkoi problem o magi panga problem asing hai kiki kau sisi kana kama ne kwa ta chiu sisi ki asing ta ki mcha apanga ta chike ta atok ta chike ta mcha kham kai da chike mcha ta kham kwa ka cha pasim cha sing hai gini mcha ki kya problema ta mcha pasim cha ujala chika kana kan kaka mcha sini kala cham ka ang mcha kwa koi u kala cham mcha kwa kangkoi ta ki chike mcha kangkwa ka kwa kwa kwa wan chiu sisi kana kang mcha panga ngawa chiu sisi kana kang mcha sing hai ke mchapa simcha ko o mukana kang jalamcha jasen de gichi gisingi ka ehi akka thusa tama chi khamu ge yasin haya de ga thusa chingana de ga tang khawa ke he amoni tsiha chotu hala ka kang ka ki ni chena mo jala wa chotu khola ke ge chi kana ma thusa ka wa wan ka usi kana khain de ge ka a ama wa sin de ge akka thusa chi jan de ge ka wa chi ka hang ki tmu khu wan ka ha windi ka de chotu ka apang ka usi kana chotu ka khama ka usi kana I'm the most man of the Sagim to Prohok Patron, get clams at the game. My justice at clams at the game as bong, eh? Sakespa, new West Gate Collector, my aims at the Magia, Yakota, had come to the game, feeding clams, I don't take money to get him boy. Go see them to send the game to wall at Togum, come away. This arm to Prohom get take where I'm called a quarter, go see names at the old clam, the Sam Zafita, da, come for our gum, Sabrom, at the way collector, move to a Samsung, Yao Tamsa, Yaki, Porikum, get Emsa. Ki fefiri ate woki sizirgi kalatsam as bonge tsam tsafiteng na nagetsam sa ki kumang tsugai.

Exka FM 107 nxeke nekara ke mthe samsa fiti nxendo ke ke qamtsa ke qala qam ma e a qamtsa ke donor de ga ya qon qamtsa de ke qala wa ine tuna ke qima nxum ke a qamtsa de ke may man to this season tuna ke qala qam ke mthe bro qatsa qam tsa ya qwa kha go qeke tshimbo e ka u sisi ke mthe pasi to sinxe ke ke kamani ya qwa qwa o mthe mani tswa qama tshe o mthe mona qulu tsa ga u singana ndam tsa ke qan ko ke ya qam tsa de ke mthe pasi mthe tuto sinxe ke ke mthe u sisi mo ka nga a qam tsa de ke mthe pasi mthe bona panga o mthe pasi mthe bona qan ko o mthe pasi mthe bona sinxe tshi u sisi kae he qala ka nga dzela mthe o ka u sisi ke qala ka mthe a qon ya kake mtsama ne makare ha tsi sikana mtsama ne a aqule tsatsike go se na ka he qala ka mtsang kwa ke tsama wa mtsa singe ke mana tsike ya ke panga kwa mana tsike ya konqa kwa tsi tsho mana tsike ya dum khanqa tsi tsho a wa tsi tshishika e kang a ngwa tsi tshishika e kang a qhama ya nqa ka mana wa da go shishika na ka ma a mana wa da tsi shishika ya jela khama mana wa da go shishika na to wa I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, pasin lagi kau isi kena kham cete ki cike he pasim cawu sing hai kuaga oh cike pasi kam cawu stand kuaga cike kam pasim cawu long sak kuaga sama ne wah ta kau aci jelasin terus ada ki kai a agia wana ya e sakta a ki cike pasi aw sing kuaga cike pasi aw pangat kuan nawa ya cike kam pasi aw sing kuaga cike nama amane wah terus ada ki agwa cike nasi kuaga wana cike caya se tie tie tsa tsi tswa ke tsiga e ka hang se singi ka ga jela ama e ka jela tsi tswa kham ka e ka jela tsi tswa ku li tsaka e ka jela tsi tswa tsa sende ke ka u sena ga tsi tswa ge ya tsi ke he ka pasi nwa tsa sende ke a ge ya mana e wana e wa tsam sa tsaki a tsi tsisi a ina ga tsiga long sa akwa firstan ina ga tsiga long sa a sa ina ga tsiga long sa a do ga firstan ka o ka wa skola gani a high school a ka ver ka tsisi ke a long sa a ngai nka ya wa bona qaqane ka qhisikana a nqe tsike a wa ge tsi a tena nqe ka qhisikana kama wa long sa ka ya qoqwa tsi sing viola tsi qhisige u ta long sa ka afristan ka daga wa tsike he ka ski tsa tamde sa de ka tsike he a gea wana tsi tsi ski tsa a gea wana he man ka qin ka hankula ke a khabri ge nga wana e tsi sing de ka qham tsa de ke ka nqana kwa tsike he a ngongwa gomitsu a tswang he mtsi maka mtsi majala o a tswang he ke mtsi maka pasi a o mwan tsa sada ke claim tsa deke ke mtsa tswa ngaitsi ka o mtsa kula nka e ka mtsa pasi mtsa ganyo nka ka pasi ka mtsa a gulu nawa o ka e pasi ka mtsa panga nawa o kwa ke mtsa sa sing ngaitsi tswa ke sing a respect tsi tswa ke sing toto ko nwa tsi tswa toto a mno wai ka wisi kana ka tsike he ka kula mtsa o mtsa kula nka e ka mtsa pasi mtsa toto ka kham singa tsige sing ka in hung ha firstan khamsa tsige sing nge in sang hege ge tsige ka hung mtsa ma kare ha kona tsige ka mtsa jela kona ma mtsa mani tsa wa ta ka wisi kana a to tsa sa re ka khamsa de mtsa pa sing tsa sing hege ka wisi kana ma tsa sa re ke wana ka gya ya hi kula tswa a panga nwa maniri ya o nge ka sa sa sa fur fa khana wa ge tsige wisi ge ya a panga nwa tsi sige gya tsa sine ka wisi kana ka tswa tsige ka a twisa moko jana tsikana a seka khamukwe moko regkom nwa tsike isiki tsa regkom nwa tsike ka nga aguli tsa a ncam truta a ge e fa ncam truta a klub hola ncam tru ta a panga ka wisi tsike isa long sa nwa ta mtsima o ta a seka tsikana mtsima o ta a nguli ta tsikana mtsima o ta a tswa a nga tsoki tsikana mtsima o ta tsiwisi tsike a tsinji a mtsima o ta tsiwisi kana tsontho jela a tsontho to a tsiwisi ka ya ama o a sengka ka tswa jala a tudu ta sengka fa tru ta firstan ka de tsike ka pasi mo go tsike ka pasi mo go mo tsike pasi mo go panga ke a tsika ke ga e mtsima ke tsa go na a kang ke o mo itsa ke a plan ya no tsa sa da ke ka u sengwa na tsa musi ina ga tsike a mo no na tsia no da tsa sa da ke ka wa
sasari unkan comes at the Oga with skims at Dutasa, Kokuka again. They started it to Kokana Kantan, the Kawanaka comes at the game or two of only skimmer to get, my only skimmer to punk, only tiki gang, ma gulika. The ma tiki he gang at Oweka Zella, oa, at Waka. He agia mana e hanga agulit enga tigana mana e adu enga tigana ang uta afristan kaki umtima kang ati jala sing umtima kang pasi kang takay ta pasi kang mago kam ucera kang pasi mago mago mo ucera kang pasi mago singhaya o mata ko singhaya kay kakay kay ke tuto ko afristan sing tuto ko guci kang sa plani sing umsa tuto sing kaki plani sing tigi ya tung kon ham sa plani ya tuti ya tung kan ham kam sa o ya tung sa afristan na kwa tigi a oa kaya gana kamo si si asa ka ngao chigi sin ka ni si ta ati hinti ta ati kagi ka ehe ka kuin ngame u chigi he ka kwan kwa u chigi ma sin kwa ka ma ka ehe ma nuli dawa ma mama ni awa ta singi gana kamo si un kalima ngui ge chigi ehe ka ang ati da to ukwa ngao chi fatu chigi kam ngao chi ta ma nga ehe ka chigi ya omana ye yang a kamsa chiga na la kawa sin da ki mamoni uhang chigi jala mi wan atau tak kami kon kali mengugi cik ya atau probir o tak ya atau probir o ka atau wana plan ya eh atau ngaji kana plan ya eh apa ngaji kana plan ya eh yang odui awan ngaji kana tapi aku asing lagi uci agitis uci atau panga dah makai atau panga ka ketua aku aku cik lah hei agi ngkua ka tak ngawi ka eh ka cinci ka eh kakwa kwa kwa tiki kang atu kwa ka taka chinji taka odula ka taka na kana kam sa sari ki ka kain daki kana tamu si si tiki he anoda ka u tiki he agulita apa si agia nga ehe kang atu nga mana ehe o kanga ehe kang atu nga pangan nga wan kawi si si akama kim sa tutu asing hei chibi si kana wam tis ata ki ka agia wana ya wajala sing he kulan nga wa nga ehe he kang atu toa pangan nga tiki nga kawi si kana kakwa ukwa tiki kang atu kwa ka kakwa kwa kwa tiki kang atu kwa ka ta pasi atu tu sing u atu tu nga kiki amana oha ta ama kerehe tiki amana oha ta tiki ajala a amana oha ta kawisi siki atu wa a wan tiki hati u tiki kang apasi asing hayawa kana kamu sisi akam sinci ta akam hwa ki tiki matu u tiki matu noda khai ta kana kamu sisi atis ati kana kamu sisi akam sinci ta ke kakui ngama mamana oha ka wan tiki asekal kan mutu apasi afrati kandwa wan ki atwa tisaka amutu a uchige he wakadule amutu a akantige he kopas amutu wa pangatige he kopas a wapanga kawisi na kamta sangi kawa tiki ka hangamsa oka kwasamsa tigimsa pasimsa afristan ching nga maka kona tamkwa ching nga maka kona ngkwa lagim sa bum kan mum sa fita sa selim sa titi an ko kamo ko am sa sam sa mo sunga na ya ge kam sa ge kumang ge kam sa de ge fila mala bolo wam sa fitin ngana sa ge cheki at kam sa ge kala kam sumay.

0: Exka FM 107 inxike nekara ke mntu saqomsa titi aqomi qhamo kwela qhamsa de ke firi qhamsa ke firi en fier ta khamani ta ke chimbo ke qhamo ke mntu titi ka qhamo ke qala ke usena qhamsa ta ke mntu saqora qha tsalo mntu ta ke saka usena mntu ke khango qha awa mntu plani singa ema mntu samane o ada ke usisika na akhamo qhamo ke mntu samane o ada ke usisika na to qhamo ke ta chi usisika ye ka mntu to to aqhamsa ka mntu to ngawa ka fursan qho ka mntu ngawa ke asin ngai qho ka wa mntu singa ke ka usisika ma mntu samane o ta chi usisika Jala Kamavan Chaplani, our hat, and as don't see Jala Kam said, I'm sorry, someone at what? There was Jala Kamavan, the Sari Naka, Higimanaka, the game surpassing the Kamsaka, surpassing the same Haikaki, and someone at Hawaka, the Gusigana to Kama. I like some way to him, the same first time Koka, the same day Gusigana comes at him surpassing the same way. Kiki Kago, Kawa, a Pasian Haikak and a Kamusis or Quigia, Kona or Quigia, Kalimando, I at this a Kama here first time Kiki. Okakuna kwatu. Chike hikang ao, kala chamka hii. Kala chamka hii ngundagi. Ka ehe, kala ka ehe ao. Chike hii aka, atu kaa ee. Hege atu kaa kaa hii airensta kaa kaa kaa msasa lagi. Kwa hika kaa msasa lagi. Ka usisi kandua ao towa. Chiwi sisi ka ehe, he msa atu. Wan tige kam sa agam sa era sta ka tige sa no da kada tige sa tu ko kam sa ngwa tu tige tige tige om sa ngwa tu tige jala sing im sa tro da ke tige sa ang ngwa tu tage im sa tro am sa ngwa tu tage im sa om sa sing ke mana ya im sa tu ngwa tige sa sene ke kawa im sa pas im sa first time ke tige hi ati sa ko ka bu sing ke tige la ka ngatu kan ko ya kam sa da ke ka sing ya ke dia ko ngwi he atu of sa sene ke ko ya ga fra tu tige ko ngwi o ga tisa tu tige ngwi ke tige ko ngwi sa sene ke kai Here oh, he goes to Kana Kwa Kamawa, get to get this at Chikwanagi, Chikiman or the Hof, Agra for Chikwanagi, Chikimatu, the Magritis, Angoga, Unka, Yoga, Jala Sangi, Frangoga, Manira, or Jalasan, the Senegi Kawatski, Kangi Panga, Kawatski, Kangi Jala, the eh, Agra is at Chikwanum, the Senegi Chikwanuchi, not the Agra for Raika. He took to a Frangwagi, he had to at this Angawa, Kitsigi and Achi atu, Akron, Kitsigi atu Kaga. The Senegi was going to come wa at Kamat, Katamamana. Kitsigi Agra for Chikwanui. Kiachi, he had to atis ayam. Sa sinitik ko na ka nisi ka tagi nisik ko ang tulog tagi tisa mitikan. Taka kagkong hum katsike himo toa at atik ko ang tika o mo toa koko diwa tik ko ang ta kajala siya mo pasima andor tik ko ang kong haya kaki mtsima ka ang pasika o kat ewa tike ma mamanin kwa toa ka o mamanin apangan ngawa tike kana kamu sim sa sing haika tagi ni tike aga gafara tik ko ang aga tisa ayat tagi ni tike ma tu ayo tike ma noda kai ta tike tinga ka ihma tu ka ka tinga ki ma noda kai ta ai ta amoto ho ya mi ki tike ai ma sing mi ma ni ko ha tike ta ga jala ma sing ma ni ko ha tike ta ka tu wan ka usi sia ka na ki ka ehe a first na ka mai tike aga tisa ko tik ko ngaka gi ni ma tu a tike ai ma noda kha tike ai ta ma ni ko ha da tike na jala khama da ka ehe hi aga ki ni a ta mi ki tike a te cha tike Chikona ndagi ni chikan a wamichima ni hoda gandi daga ya chigde atisaka ta chigde atisaka kwa ki chike hisi ka kengamu wachi. Wankana kana kani harige manire ya ee ya agda sangha chaya manire ya agda singha ya chika nawa. Ka ya atutuwa singka akam singka akawa firsan daki makuigi wakawa o makuigi o tamposi mama kare kalima. Aduita atisaka daki ni kamakutu tutu kwe wamakutu tutu kwe kang mafarafirsi kwa nangta. Chike hima noda kakwa kwe chike matu chaka kwe tamkwe. Tapi macam tu, yang mami kita cikai. Macam aku ikan kalau kamu cakap lagi kamu cakap orang macam orang. Kamu cakap musim lain, kamu cakap sah. Awak akan cakap tak sama aku. Tak sama musim lain. Kamu ada kamu cakap celebrate kamu cakap. Kaniti, aku si ada.
1: Tu nak mai, tu nak sesen, tu nak sika. Rumah dan aco anda jawab tu nam. Darago kongkesa isi di suringai ham. Kon kung okul kengu meeting he ham. Aki an darago otu kuna ham. Aki semua kung tuan aco isan kuna tuan kerja kaco awu kote cisham. Aki tuan okiau jin tuan okomji. Tas temu kaya kita kono vitamin A he tahun gak kote ham. Kaya tuan dekau sekaya okiting vitamin tuka kaya kau kustama ham. Tuan kaya kustama hisan kau kaya esika. Tuan aste kaya kau ham. Mas patras ki songat zika. Tuan tuan tama kaya
2: Number 1.

Seish iri ka mahwa exka FMK bambara ga go itse ka keketeng yo ka ga ti Maritzburg go bore shwara matrama. Kuni pa presidente ma Paul Mashatile a di atitak ichawa de tse u tsaishiki no ama atitak a ite rumende na plan ji na khao ka go program ji ne u to di nglu ye paro tsa nshusha na go tlo ha go he no belasteng ji ingo ke ishu ya DJ atagate gore tama. Oli di paro a nge go hanwe ji ki tsa ntsoa shusha na ti ntsoa ma de oster ani ja akwitik amkima. Ni shushen he muite kwa nungo diesel paro a na go nge charaki jao ka eto hoji ngo boto a ngo kama atare hoveta a choji kwa ngo paro shu ya tima. Parlamende kwe na koro kate ngo nge paro ji shushen he na charaji u ani jao ji ato usha hunka go kwe no aho he unji a ndiro karako eka mkwe nki tau hunwe ete tau amagwema. Noordkap posisi departement de Dao na Jauji akonka atlo ngadi sini tia Dauji na Makwa district ki gwana ho kyaun sina ti an khom di bara a ngeti eji ki tuwa ti kim ya makwe a zindi sile lupahla ngadi sini Dauji tuji kyaun ti ji khorena ho ti ji ngo roi pati sa klenji e kusa urlox clof no Newardville kwe he no tau Dauji kyaun sina khati ji Kalfinia no Veskapo mukunda ja konka khrenji he Lili Kranzi no medal posi kwe he no hou huku kwe gwana o kiaon sina tim. No pata, dao jaoka kwen angata sino ina ngai te hoji akwati. Tako nge dao ji kiaon hui tiji a ina jaoka ve kwa na kats an tau jia hoji an dao ji ki te to in kim. Kwen di koma an amaglo komisi he, khao teng si usha ambronga e sesa ate he, ngo koma ti municipality te amukunda e ki, Ran water si se jarot are 9 miliard rande a se korota kwa itama. Manda tso ran water si dia sipo mosae nga disin umfeleni plus leka municipality ti hek an tso korota ewo 1,9 miliard rande ka se an di kwa at ikare kwa ikima. Mosae nga disin kaya kuji municipality ti jise hi kwa kwa ha go korota ji anakwa kwa kwa ejim. MRK si utaye kwi drin e kwe shamburga kwe Gauteng kin si kakheri natam. Porisiu Khiriwem. Democratic Republic Congo kwe he, khasi ubora ufen kambo yungo awasi te he, unji tare kukopi iye gwe e, tau duropa kinsasa gite ti e, chiri na wata ebola a anweki ya magotha te kima. Anwusi Spanish u awasi ji se ko Belgium ka chonya huita, nuku ya makwe nga desin awasi karahui wokrisa Denmark nu chilita atahak enja kongo tama. Bora kopi he, Amerika, Mexico, no Canada taki hii te he, yalf unika yamagwema. Kongo Spanish di nyam ka wokri a, ngo a World Cup wiki, nintin firen 7 taki atlo tarahik eka, mungi ki choko ate mak organisasi he, e bola juanga si nyamako tate a DRK, no Uganda ta, an te umbronga ta se kuku iya khwati, no 6 honeti kwena, hose na khwati a juanga eka, no honeti nyekhen derta kwena, se ko o khwati. Seis iri bori e teki ata ya ha kheri engwe khabana ha tu bori he exka FM kitik ayo kwa gwe u kwamana tamme siebe iri e kama huyum.

that no a date or go the anaqua, quanao, like Kuji, quan an in Zakun or go. Scheria go, a sea, ah, iriat amatequa, classian hood an in Zak. Kai go khotsi a te ko motati programming ke kwa na de mote or te a unit a ke go mgo ma examen e tsona gara go ta a tso go rata go nana tsuna ga na o tsiya tuti je tsara ta ding ga no nne te mote no me go rena go sa kong di kamka age a tsona shure go ta ding buka jiki anango go ga ta ding a we ta ding ja o ji a akona jika te ntona de kyaro shure okanu kona kung titi ke hengle shure anu sino khana o kasin khuti kasin titi ai ki ngwa e khuwa kota ku kungwa kongo sino kasin a a a ita tin khuti a wana ya chaku ka tebe za di kwa shure o kakam sika sota ku jauji a jauji e sota khunu examen e kunu si of tu jena glarari e si si a go ven te ha glarago Leng kwe som buka di ka di kwe a som bapira di ka di kwe a na kuzi koma drei buka tati a kwana zika kwena keng e di kunka shure a shure kere kwata nu e ikati kabate baratu wate kunka hekuwe kutne hekuwa kutata e ikara e sota kwa zawo a kaina zawa tijan zawo tui ka zawo kwe m shure zikite a faka zima kuta na klasi jay kana kawako tui ka e mwaka go no seno garako tsone tlo ya ke se ntutse ena kgang go tla senta na a go di hambe nya go tsamtswa mo wa go ke tsone ta go no uwe a tsa mono tsutse wa nya de bara hambe a yo sa nqa tebe go do tsa kung ka tsa ditswa tsa a ba sikara go sure tsa kung ka de sikat classic na tutse he bara sa na de go a ngara go hambe a ana ta go a go na jike te kung te te o ntswana de mandata di kwa gatin te o tsa ke tin tsam se ka mutu te manda shure e kunta shure e ive e se re ka mahin IMK buka mo kwere no te mu te le se ku ti ya kunte kwere no mu e na o gara na ga o tare de o ta e kara jawa a dire a go tsa mu tu tsam ka ta tu tsi ga le se mo anen tsa tamaga buka ma tsa khara go ntsa ming go le se to tsa mu Angles of Africans tsa liesi kan tsa mu ndo vorde kwete tsa nqama go khono go tsase nako a tatente o ntona tia tsona te mo watuno sure khuri ka ditate na tsuna tsase nem tsa tra tsuna tsa om tsa tra a go dika tsate nqama ka sure ya dikwana a na matric ya gwata tsa wata tsa ya tsa wate o tsase na tsa wate se tsa wa tsem de wo kwa go tsa tsa tsa de nqama ana qhuma go tsona sure ma ku so mkhom sa de wese na kungwa te kwa nanga tsa kungwe ta tin shure a tsa mose na kungwa te maga me classen sa kungwa te wa ga tsa ta mo tsa classen a shure tsa sikuri kara go no tsa kunye tsinja senta te o to tseka me tsa tsinja go tsa mo to tseka mo sikitsu ntsumtse ma go fietsa ka ve tsumtse ma tsa ka tsunu tswa shere tsa ska to kunya ta ti to tsunu tswa to sika mara a go hetsa tloka te sentsa qhoma go kungsa a ke moko kwa na shure tsa sikuri ka go tsamsika tsa tsinja go go nyito he ja wa tsa go gwata ke tsam tsanda mosina e ya go a shure shi ka tsa matric ya go ya tswara go tsa wa di tsamsika ana ke he tse shuka ya ka of go fie ka go kungwa go shure he kwa mana u ka mo go nkunti tago kwa na shure tsa ya ka go antla shi tsa tsa wa di shure di kwa na ka tsa khuri ka ra gwata ya a go tsa tsona nqa ta go khoma go kung ise tsa ke tswe ga ja ke te tswe ke hentse tsa jeqo tsere sina hebe gwa na maga kwa ra henke ntla o go e mara ha tsa a tshutshuka go je na go kung tsa ka mat mitha o atin kha o tsa shure e tsa sen sa kung a ba tsa je sa ve tshutshu a tsa ka mo a se ka ga tsa tsona kha o de kha o mara a go tsa ke se tsinja sena go tsa wo go tsa tlete kodi ava a ofugisi na o tsa sire tsa skiava na khota tsamika sure di kona tsa tlase na go tlase na ana khota ya tsa o kunye tsa tsinja di tsa o tsaye tsa tsinja di ga ta teng tsona a go ja mo ta ti ta go mo ga nyu sire tswara khota na tswa ga do jawa jawa tirita na o go ana ke hisena ti hito

Urumende na cho anda jawo kuna darago kunkwesa ECD sure nga ha kwan ku okukenyo mitihe aki an daraya ku otukwana aki simu ku kwana cho isan kwana kwa ha cheka cho awu kutetisha aki kwan okyao jin kwan okomji tasemu ku kai kwata kun vitamin A ha ta unga kwate a kaye kwa de kwao se kwa okiti atamin tuka ka ku hustama ka ntom ka hustama isan ku ha esika kwana ste kai ku ha aspatras ki songatsika tinu kwan tamakyan kara tsehe chika kwana je a wota kwande kama o tama sese ku ha ku kwa tama ka cheka kara tsiye tireren ta ikarati ku ta a wo o go tsona go kere di am tshabe go tsusa patasi ki di yo se kgetsa tsausa ne ana wo gwe nga kona se ki kuna pa ka go gara te si afreda e se ki in kuna tsona a tsharo tsona o spatra pe pa di tam ti no tsona sure suka ku

XKFM kawa nekhe kama manite cha ke ma jwe kama ku bunga ke iwisi se ke kumisa nga wole kia koko ma ngung ate chiki meta kani kuna ate chiki kwe ngung ate chiki ngule juwa ngumka mtani kuchu au nga wole ngumma ngwe sa kwisi se ka ke radho ke di en 20 stem kuchuwa ke mei 2016 20 kama kuchuwa ta sa kwisi se ka ke radho ke ma jwe kama ku bunga ke iwisi se ke kumisa nga wole kia koko ma ngung ate chiki meta kani kuna ate chiki kwe ngung ate chiki ngule juwa ngumka mtani kuchu au nga wole ngawa hankwe sakubisi si masita ki kawa simanu chua nga mtani kuchu nga ba ta sakubisi masita ki ka uwa mai ke nguya kwa nga teki nghe nguya panga mtani kuchu nga ba ta sakubisi si ka ke radhu kwe sita ki wola kwa nga ya ke kawa khasuni maula ateu ke tiniri tiniri ma kwa nga ba karayme ke safety ateu ke dangung akwa teki ka uwa community heke drugs maula uwa chiki ka hem tutu kwa nga wala nchuma hankwe sakawisi sika kong ka ke maa chwe kamago bunga ke iwisi sika kumisa nga wala kia kukuma ngung ate chiki meta kani kuna ate chiki kwe ngung ate chiki ngulu juwa ngunga mtancho ngaba hankwe sakawisi sika kong ka ke ratu ke maa chwe kamago bunga osi ngai kia chwe asika mungo kula nchuma wa jetman style of manual ate uke kunuko siya wa tolferi

Ska if kawa nihe kong 10 minute ke olem tene kuchu aungaba ngwe sakwezi se ka ke radu ta akwezi de kawa khasunung awula ta kane uluzi se mkwezi de ka uwa kajichika mwase de se suna chicha e ngai kwe nga tamo kwe mwase de ke a khasine ke chukuna iwa chike pangaba kane uzi akwezi de ke tamo kwe seo ngana kwa mkwa si dake kawa chichika ngai kwe nga tamo kwe ngale ngwe mkwa siung dake gei nkwa ngungu kwa chikuwa ma o ngale ngwe mase dake dewe ke chukuna igia da kawa chike pangwa mase dake bunga atu ngwe uzela ngai ching da kawa ching ngau tule pangwa wakandu uzi si mkwa si dake kwa ma kawa ngwa si siung na chichang mkwa si dake kawa chichika ngko kwa ma ngung a ngungu mase dake kukha kama adum pangwa wa atu kukui dum mkwa si dake wala ngai chichang da teiti kwa atia tamo kwe ngana kwa dewe kwa ngungu kwa skula kawa chik ngaw tula pa ngaba ku siya dake a khasi nige chukuna kanya wulu si siya tu tuwa sing ma si dake ka chichika a khasi na kai a ngunga kam ta sing kawa ako kula kula ka tko dwe kong kama kwa ya ta ma sing dwe kani kuna ma hei dake eksam ten hochi tawa pa ngaba kanya wulu si siya a ngunga kam ta sing a wu haa ku jilila a sing

0: exco if kawa olango ipangom tene kuchu aungo programo ko sewuji si ka ke radu agu si de me ngo ka ngam ge kanu se agu si de ge ka uwa akhasine ki chuhuna de ko jing ngau tu le pangom ko si de ge se suna ji cha ngo ngai de mkhai si ola ngi cha pangom kwa apala pala nga ka ji ji ka nghe em chwa dom de do khasin de ge ka wa muli kha kha kama ko de pangom ko ji ge kana buji cha gu si de ya man ko sing akhasine ki chukuna ngoi ngai de ngali ngui ma si cha kai ten ko ang ma thoma khoi da ko jing ngau tule pang ngau ko si de ga khasi ne ki chukuna ma ne ko cha wa ji ge mtan chong ngau la ngwa ang ko sa ko ji se ka ke ra du ka ba tu kai si a ko kai ko ra du ke ni mu ru ja wa ni ten se ba pen ne kha fm an tu tu ko a ngo ngau la ngi cha ngo sa de ji ma ka ke res ta ke wa la ngwa ko nga ko si de ko ang khan ko si pa ke 20 da ma ne te ang ko ka ngau de ngui ten ko ji ta ba a ko de ka wa krem ke safety kanu se u si de safety ko jing ngau tu la ke kanu si se u si wo ji ge mtan chong ngau la ngwa ngu sa ka wi si ga ko ka ke program ngwa de ma si de kanu se a khase ne ge chu ne ku ng pa mo si u ma na ko de be ye ji che ku ko pa mo ko ne ngu a wo ne kanu ya kai ko jing ngau tu de pa ngwa ko si de ya ma ne ma sa wo ji ge mtan chong ngau la ngwa ngu sa ka wi si se ke ang ko ka ke ra du a le pa program ke mtu tu ku a ngwa ka wo la ng ji chang ku sa de chi ma rais ta gi wala ngwa kon ha ta ma sidem me kum sem ngwa la kya ne kha de chi ko em tan chong ngwa ang ko sa ko ji si ge mo ngwa ma so tan du do ung ngwa wala
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: yo ka tsika ya gwata te ya tatinga sikini kwana hete kwana ga tsunzu oka ngo le kwala go se tuki an an kwela ke kana go ya go na go ita manya mo ga ke ya gata go nyisa le go ha ga u dita ka go ka tswa kwe ga afrika kwe tu nto te te ka ya go na go nna nna mo ka go te tsa tsa dziki tshwenye go mo so bo kwe go a tsun a e tsa ave tsheka go di kya ki nga ka nto te do go te te go nna mo ka go ta go tsa go tsa go go di komo a ngaka ngomo sho tek ampanga ngi tinhe nto te qha ta qha kwa go nna mo kudi kwana tso ga le nna mo kwana ana go ga tsheka kwana am thatla lo tinga sikin is abia sia kwe na go tsuja o tla o tama ngi ana go tsuja maga do vega go sho kwe go kwe go te te ntang ga kana ngi ya kwe am tsa go ngala hi ta tsana go ya hi no a kwana sika ga gara ka ite ga mo go pende he 362 sia ba tuye am sms anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fei franti
1: Escar.

XKFM kawa wala ngawe pangwa mtani kuchu au ngawa wala ngawe chicha ngwe sawe jise kaa ke radho ke kawa ya tu kakai se pangwa kwe kai kwa radho ke numuro ya wane ten siva pen neha FM wana mtutu kwe au ngawa wala ngawa ta sawe jise kaa ke a wala ngawa kwa nga kwe ale kwa program mtutu kwe ngwa kaa wala ngawe chicha ngwe sawe jise kaa ke a wala ngawa kwa nga da agosi de kanu se kwa tu kha se pangom ten ku chu au ngo wala ngi chang go sa an chi ma ka ya ke a wala ngo kwa nga we se de wala ten ku ma tham u ali kwa program ntu tu ku u ngo wala ngo sa go se ma se de ka u se o mini te khang go su pa mo ng ka ngo le ngi ye ten ku hu a chi ta ma ng ku sa go se ka ke ra du ke kwa tu kha se pangom ku khai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen neha fm manum tutu ko ngola ngo ngwe sa go siga ngo kon ka ke radu ale ko program ngo mtutu ko ngo ka wala ngi cha ngo sa nchima ka ke a wala ko nga ke mong ma so tendu tong ngo wala ngo

ka F ka wa walang ipa nga mtana ko cho ang nga programa ko sa wajit si ka ke rado ke kawaya tu ka kai si pa nga wakwe kai kwa rado ke nmuru ya honi ten siyeva pen neha FM nga mtutu kwe ang nga walang jit sa hongwe sa wajit si ka ke a walang nga kwa nga tama sire kwa nga nga si pa ke kawaya tu kai si pa nga mtana ko cho ang nga walang jit sa hongwe sa chima ka ke program nga kwa nga ale kwa wala nga jita mtutu kwe nga tanga mege ma nga tanga ma kika uwa kanu zisa kwe sing teke dewe kwe tali kama kwe pangwa

xco fm kawa wala ngoi pangom tanu kuchu ongo programa ngwe sakwisi se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangwa ba kwe khai twa radu ke numuru ya oni ten se va pen ne kha fm ngal mutu kwe ongo wala ngwa ngwe sakwisi se ka ke a wala ngo kwa nga da ma se de kwang khan gu su pa ke 5 and dear ta khamunite mo ngwa wala ngwe ya kwa de ka wa da ngwe ke kininu joy ke kola pangal kusin de kawching ngau tule kana kau chang ngau kusin de ke kawe usira mgo si de kawa an thama khoi problem ngau de meng ngau tang ngam ke kan usia usi de ke de be gani kuna kawching ngau tule ke khale ngui atene na sing de ke aman ngau ko ngau mgo si khai si kawan ngau kule ngau sin ta ban khale ngui mgo sa de sa ko ke daba ko lung sin ng o daba ko lung sin mana o daba ko lung sa nga tu tu ko sin chu kawching ngau tule pangal ba atene na sin chima kala tuwa a was it a Canada Panga Taka at Mugging of Oasin? I knew was in the school at Alum said that Chukuna attended a city go with Singa Menkung Alums, a Menkung Kwanha, or Chigi, Tanjung Ovalang, and Guisa was in a city, Kwankan, Gusubaki Fir, and their Tahmanite, Mong Kong Ovaling, was it Tangusa, Kawisi, Kayan Kaki Radu, Gue Lekwa Proham, Mtukung Ovalango. Kuasa kau sih si kakek radu, ke kawat tua kau sih panggil kau sih, tem tanjung kau orang jijang. Kuasa kau sih si kakek radu, ke mungu masuk tanjung kau orang.

tuwen tuna khmei tuna khsasin tuna khsika. Hurumende na chow anja jawa tuna. Darago kongkwesa isi di shure nga ha. Kwan kong okru kengwa miti he ha. Aki an daraya kong otu kwana. Aki shumun ko kwan na chow isha ni kwan kwan kha cheka chow awu kote chi isha. Aki kwan o kya uji ni kwan o komji. Tas te mungu kaya gwe takon vitamin A ha ya takon lakwa te A. Kaya kwan de kwao se kaya oki ti atamin kuka kaya kwa khustama ha. Nto mga khustama isha ni kwa kha esika. Kwan aste kya gwe ha. Mas patras ki songa zika. Tino kwan tama kenka. Tre he chica kwana je awota kwande kama o tama sesa ku ha kun kwa jitama ka tika kara tiye tirere nta ikara ti kureta awo ogwe kwana tu keri je am kyaro ogwe tu spatra siki ti yo si keja tawsa ne ana wogwe ma kwana siki kun na kwa ka garete si afreda esiki in kun na kwana akyaro kwana o spatra pepa jita tinu kwana sure suka kun.

exka fm ka wa olang em tano kuchu aung program ko sawuji se ka ke radho te kwam den dit a kon hale mangke mase de ke manda kha ke dibe ya khrat er e masin ke ingwa ge chu ke ga skola bang wa sa kala tu hin tibi wa skola sa lai ke mase de ke khamnu ge ngochi taba mase de ka ya tu kala skola sa sawai da pang wa ka wa ko ka wa ya daba ngai e ke kanu ya ge chu khrat er e kungwe tam kwe ka wa fresh ka manja Filemo Kameri, Renicia Capasi, Jesaya Antonio, Felicity Chinongo, Rian Apides, Ernesto Dala, Soria Magumbu Dala, Christophia Dixon, Abednego Casorve, Flavio Luca, Jaden Magundu, Marinda Alfredo, Kane Mutoka, Way Pangava Sakalatu, Ke Mandaha, Wajiki Gawe Makwangakola Noe, Mtanchongava, Uncle Sakuzi Se Kake Radu, Ke Kabatua Kaisi Pangavakwe, Kaikwa Radu in Muru, Yaoniten Seva, Pen Neha FM, Madame Totuka Ungola Nango Sauzi Se Kake Radu, Ke Kabatua Kaisi, Mtanuchu Ungola Hanjijang. Hangwe sakwisi se mengwa kanga mege ka uwa kanu se usin de ke kinenu ke joa ke kola banga ba gusi de ka wachi ngau tula ke kana ka chwa ngau gusin de ke ka gwe usiram ka se de ka kwa ahana thama khoe problem ngau de banga ba man ngau se wa man ngau wa ka gu usila ku kani mwa se de ke awak ta ka banga ba sin chu o ka ma sin de ke kani kunu ku ngai de ke lung sa ke dibe ka gu mun ka mu se ka ga ma se de kinenu o joa ke kola ma se de ka wachi ke ngalimui kahana ke problem oka kangung manne ma daga ko kong tama ko jumu asin chu om jumu tu tu atala tala chu kanu se ma se de kinino jwa banga ba kanu se ko chike agu sing de aman hawa ka ko se la ko kani ke chu hale nai de ka chi ko ma ngak o ka de na hana ke problem ma ka chi ko ma ngak o agu sing ke aman ho sa wa chi ke mta chong ngo la ngi chang ko sa ko ji se ka ke ra do agu ale ko program ngo nam tu tu ko ngo ta wa la ngo sa ko se gusida ka wadang banga ba wolang ji chang ko jela thamo ko wolang ji cha pung ngom ten chong ngom ko sa ka wi se ka ke ra du kwe ale ko program ngo ke ten chong ngom wolang ko sa ke ka wa kininu ke ko la ke jogu usela ka wa ching ngau tu le banga ko sin de ka ko usela ngo sa de ka wa chi ke ah na thamo ko ya ke problem ngo o ka wa chi ke banga ba man ngo sa ka ko usela ko ka ni wa chi ke ten chong ngom wolang ji chang ko sa ko si se ka ke radu alikwa program ke maunga maso tendwita unga ba olang

FM kawa ola ngoi pango mtano kuchu au ngoi prokharma ko sa wisi se ka ke radu ke kawe atu ka khai se pango ba koe khai kwa radu ke numuru ya wane ten siye va pen neha FM ngoi mtoto koe au ngoi ola ngoi ngoi sa wisi se ka ke a ola ngoi kwa nga ke kawe atu ka khai se pango ba koe khai kwa radu ke numuru ya wane ten siye va pen neha FM ngoi mtoto koe au ngoi ola ngoi ngwe sa ku si se ka ke ola ng ji cha kwa nga ke ka ba tu kha si pa ngo ku si de mte ne ku chu au ngo ola ngwe sa an chi ma ka ya ke pro kham ngo kwa nga ale kwa ola ngo em tu tu kwe a ngo ka ya ola ng ji cha ngwe sa ka u si ga ngo ko ta ke ra do ku si de mte ne chu ngo ola ngo da sa ye ma si de kwa kan ngo si pa ke a te mani te mo ng ta ba ngo ola ngo ngo si ta ba ngwe sa an chi ma ka ke a ola ngo kwa nga ke ola mte chu ngo 이 마음과 마음을 뜬 뒤에 오는 거 올랑.

0: eyo kaitsika ya hwata te ya tatinga sikini kwana hete kwana ha kunzu oka ngo le kwana ko sikuki an an kwe ke kana kwa ho na ho tama nyamme ha ke ya hata ho nyisa no ha ha ditita ta ko ka kwa ke ha afrika kwetu nto te te ka ya ko na ko nyamme nyamme kwa ko to ka ka jiki tshwenye ko mo sobo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do ka ho te te ko na mo kwa ko ta ko ka ya ko ka ya ko ko di ko mo a ngaka ngomo so ke tambo nge ngiti he ntwe te kha ka kha e kwa go nna mo kudi kwana tso ga le nna mo kwana ana go ga tsheka kwana am thatlalo teng ga se kin e sa bia se kwe na go tuja o tla o tlamo ka go tsitsa magang do vega go so kwe o kwe go te tan tan ka nang ya e kwe am tsa go mokala hinga tsa tsana go ya he ti no a kwana se ka kha gara ka ite ga mo go pende he 36272 am sms anti zeno tla tla o tla sika le se su paro he fe franji
1: Escar.